0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: A very near Yavano, if I tell of a twelve tap when a mouse, I'm all of a for my mouth to Malaw and eight to lamb. Tell of a lover, my lollitap, what in my low for the time. Alo my low mouse, you may for a telephone, a limit to the Tassi PI, Yau Teoroa, less freely, so evil Okitopa, Luafia Luis Fulono. Family minister out in Nigeria, Louise Abson, or the Afa Tupel Malo, Pulo Mata Opu. Case managers, it happened in a tangata or all a benefiti, beneficiaries, Monga Luenga, Maisauni, Fanga Luenga. Of Fanga the National, or the Afa Aluaile to some Malay Afa Piliona Tala, Marisoi Formanuia, Poly Welfare System, Fatasia Malafati or Benefiti, Moesa Mawaina Moto Sanga Lua, Ilitolu Tosanga Umi, or a Mawa Benefiti. Eleaini ala tufaa nao, ole afa ITT ala tupenefiti ilfasu nuvadu taala ilivaa yaso, malilusu ulfaa taala ilivaa yaso, mo ilato ya yaifaa nao. Wafala wilole leipapati, sifainga faa vaita uwa alele, ole afa amalusi ya iwa alele faa ilo sao tau upasese ilitai mitatau. Wata uofo ili leipa ala tutimana nao ifa amalusi ya litoe faa afo ivave utupe upasese poli automatic refunds sa tutongi mo va alele. Pe afai wale yo se malanga pe wasui fo ifuofuanga. Nafaa matale ta ita ili leipa party ya Chris Hipkins ili Radio New Zealand. Upasese ta wata malele ayu ni va alele ta uvaa. Wafaa popole ne tangati New Zealand ili taimitonu ulo fia ngaye malita wata aluso ifuanga. Ilalo la lato ufuofuanga, ole amawa foi pasese se tawi po le compensation mo ato pao etuwayo ni siaki. Ay mana umia vaalele ifa alawa itele li ipoti o lato ufuofuanga po swinga fa ato tawli tawli maina o ato pao umalanga. Ole tele shua umanongi suwa malie o falalalanga maato etulanga ese ai le itu malo o loma iviti fiti o lo faalia ili fale maataanga of kilani male Mankri Arts Center o se vaenga le vaiaso le ngana fiti. O le tele tina alo asi esimai e o mai nuu itua, o lo o pui pui malu, ili faata waino le ngana maanga nuu fiti. Na faye tina o fiti si faalinga o lato ngalu, wenga taulima isisifo au kilani le aso nafi, ma le fale maataanga po le museum, ma le Mankri Arts Center, mo le faamana tuina le vaiaso le ngana fiti le aso tonain. Fa meleso upu ya Greg Trail, o nei faalinga po displays, ito sina mai ele tele o manatu ilungo le interneti o na ole aso le ngangana fiti. Wote tele pule nu au kilani ya Wayne Brown ifa ipule li tau vango le palota, mata watu ya la tau olo ili malotu utotonu, ita ofi ya natu mfolfolanga ifa amoe moe tutongi itakata au kilani le pili. Wa maafua faa mtalanga le pule nuu le tautinonga le National fai mai ya amata lfauti ya ina ole Mill Road ya takanini sauti ya okilani o se tasi ya awala tau ole atunuu pe afaye tu mai le fai ngā palota. O le avaiva ya ina tupe malitalo le tupe po le patu te lua afe luis fulvalu i mafaye ona amata ngā alwenga faufale po construction il faa ingo le tausanga lua afe lua malu. Fai mai Wayne Brown o le ngaluenga faatini o le National e tasi tesi male fitus fulu lima piliona taala mo le Mill Road Project o se fuofuanga valea, idiotic. Sa taa uwai se tati mataa uputau alfa msinonga alfa siyo tangata o le atunuu na faa uina le aso anafi na savali SAI sa oloto le sa atuwa ia alfa siyo tangata o David Tamihere. Ua saa inia e official si umanga le Pasifika male Caribbean se paanga faa solpito a historic partnership faa malo siyele titi eatu le tau ili lalolangi. Ole malienga e tau la ile li fefaa soha yo tomai ili valo iyo le tau puuleo la matianga wa faa lavelave male saye nisi yo le tau. Fa mai ofisa ole malienga e lima tau sanga le afa aleya antileela puta inga babave mo tumoto ole ofea ngai male tau lo lo waa. Ole sini ya itulangi ya lua, ole fausia leo langa lulue faatasi faateko nolosi mo sitaimi umi e faapito moa tunmotu ole Pasifika. Maletana na faiu, na faalia le palimio le atukuki ya Mark Brown, onu ula iti le Cook Islands, ole ofea ngai maafianga tutusa ole tau, ole utau wivi matakata tuvalu. O Mr. Brown o se tasi o taita ili Pasifika sa awa italanoanga o le pre-copy tuvalu ma olo iainei fiti mo le fono tanga. Ma o tala noanga nei o le fono tanga o le atu ina atu le fono tele le kaupu seti wani I teki I le masi na fau. O le fa moe moe o Mark Brown o le anga wa I atu ta ita o laulangi I popolenga mai le Pasifika ya lato fe ngale ngale a inga I teki. Sa mo cha le fofa ai una le vai yaso I mamauni au le alea ina utapua inga I inga pule ai Maria Makelita tuu.
2: Take 531 PI anywhere with the free PMN Play app. Download it today or visit pmnplay.co.nz.

Lisa Bulvinaka, ni matavinaka talimai ina luvi viti ena kavini vakarumbu kenda ina kaziwa ni singa ni volo kota varunondolu rusanga vulkaono ni takini ni mbulvinaka na vunondindu ini siamati kumikina ena kavini vakarumbu kani kuwa ni mbula ni mbulvinaka ni matavinaka mai yo sasi vina tolo ina ono na miniti kani marau na kavini kuwa ni ratouti kongurtu lewe vida na maramatinanda te vinda na ndo taltinga na luvengu ngwali taltinga mai ena kavini kuwa ina valini walesi na wakesa na kasaba mena mai ndola ndola tiko ina ndona nona tikini wola tambu ina ndona masuka ina ndona nona itala noa mena givaka mathakona givaka kaita ki kwa nga vikenda ena kavini kuwa se marama saramanda ni vei vasa saka ni vei kena wono talanga ni tauri se vavi kambimbi talanga ya iyo retukungo ena loma saranga ni studio ena kavini kuwa salva tatiko mai ke andia senado ului viti rongo rongo vinanga tiko na nomini ivaka mathala kena nomini itala noa senga levini kuwa ni maram di tau iyo rongo rongo vinanga ndino kila ni ramaru taka nandui kai kai rabaru antik mai na salika kamura kingo na vei kao ni dhauraka na ena singa ni kuwa ena parokaramu ni island time ke ina ngaro vaka afi vinaka vinaka vaka livi otisakato nga na serongo oni sana rasa nga ni saravi na wakesa ena kavini kuwa oto ya mai neirai enda nangai ndeo ai koro sarto tuket seranga ngo doti kuna kavi wasosovei ki mami ni na vaka dhuru teliti nga na songu ni tau soli ke vaka ni simber ni kilam ni visu retia ni vaka leo levu nga kito ngandrapu muni na tuko kina vaka leo levu ena kavi ni kuwa na vaka dhuru tinga na marae ni katolika namba tini kawalu Otara Road ena vitu na kaloko ena kavi ni kuwa ndo mandano na tuita viser na Kingdom Ambassadors International Fellowship in Christchurch say usutu nimbula and PMN Fiji pama na viti.

0: Ambassadors International Fellowship in Christchurch.
1: Na marama mai na sana lo mai viti ya oya u manda na nungu tek tek bu oya u mai nei rai oya u vaken tintiko vol tactico osa vaga vaga taka me nongu kentin me na toso chukunga osa nga itali talimbe mera ni una rawata kina na nongu laku laku mai akabio na watingu iku mo sanganga na talimbe na kentin kunio pa sangam baleta me kentin me na rol me kuni pa mawe na nongu laku langor ni selandi me kuni kina ni na Dabo na nongu kentin. Ausanga I zakapa tiko na zakapa mo utali imbe tiko sa online tak nga na imbe utalia. Mero ni roro chiko na lako nga na wanga sa kouta na imbe. Ausanga utali dozonga meroro kila mero ni vimo kutitiko na wanandrao nandola, wanroli misanga vulu, kome katu tolu, savu, so e katu vasara. Endone dozo utalia e katu va, vitu nandrao nandola. Kwaya kwa na sala ni nungu rawa ilavo, mbala tatiko na ingole ngole moingo. Vya ungu, kila upadhengu, mbala tatunga nungu buni voi voi, kero vipu kitaka tunga vabu vale, na kena vaka na walui. Kwaya kwa na sala ni nungu, sama irawata meu, sama itiko ngoi ni silandi.
0: Sa nuninge I vosa tiko I nao. Oliva nuni tiko nuni tiko na voi voi na walu. Oliva na nungu sar nungu mbumbu. Mbuni wani ni malawai. Aiyo, bunung ni malawi na tini nunggu tata aiyo, and do tukun ngono kami sando ulang kami nawang isu basa ko betu mena vui vui nawalu don sate kerengone ati ati busaranga mena na itu aji na kaya kita kimi sabi buli da aiyo ni kimi susu ngai na siki aiyo ang sando na kanung pasar vi kimi niti ko kina na rongo beti kuno nung ni talan non na sando na kanung ko ti lifestyle ting nunggu vanan nanu ina ngono tungol mi kina ni tung bumbu atunga mi koro Aiyah, bukan orang di Malawi ngoh, murid tu ngan tu kangku. Aiyah, tu buling kami nampu nama ikoro orang sanggih do ngoli mai suba nak kubu bui mai, sedek kau kakan mai ye. Aiyah, ya sanggih oni satu ngoh ini selain. Ya, na vulteki imbe na talitalu ni tangotra tinguri. Nyo ni sa wabe na ananum ni sa voka mai. Nyo ni ngoli ngamai na faiba, iyo, mai be, mai na korodawa ni na korebe. Otea sanggih wangalimu.
1: Ayo wondo mai na wanga na interlink au ado mai suba so kero mai singa ruanga suba sa kero ndia sar mikiro kero sa wondo anga buka sar mikiro lak mai nandi kero sa wondo anga buka sar mai sa mai ado mai nandi au satu sa pare tu na wanga buka lele wuli singa matening ona nungu na waro wondo kendo na wanga buka Osa barai datu sakitu kau bango lain bini tu kato bango. Eh unelong sa apa kayak apa balat cunga nyukila nyuna barum lakau apa sa baru buka dan baru pura. Tiga rana oh nona tiga zaki. Ya ukila ni lebu nak kait rana nunggu bola baka mau rere.
0: Dina. Iya.
1: Ya ubah bini bina kata kecunga nak kelau nyukila nak ilang lakon gue luta kecumai nak kelau. Tiba kiki mami nama rama.
0: Iya.
1: Na vale buna niki mami adon bula ke demai.
0: Koya.
1: Kim sabi mpa me maluai tiko na lama ni mada ke mami sala ko dulu mencungu.
0: Iya. Iya. Kim vale mbale angko ni sani matai ni ngono ni wonto angka muka mikina. Uning kilo istilah gue ibit. Sana we kau be weekend ngau ni ngoleh mai. Iya. Orto undende cikor tu nan nonton tu ni koro. Iya. Orto undende. Oh tim kau menanggil rumah tu nonton monor tu.
1: Iya.
0: Iya. Oh apa yang ni saro ike. Saro sanggai mai sa.
1: Sa kima mi buka cik moya undung undam beti kau kerok kali lima setengah puluh kali oni undam undam be murid. Pakai mikir back situ pada kena ngu partner.
0: Sadina.
1: Iya. Iya. Nak kena laku dah ke aw sini raiza. Aunggu kinta dal bangku murai bangku, baka murai tunga. Aku sa sin reza talento na vale sento na zaba. Sa o tuera o kero sa chuke zai. Na e bangku mboto ne bangku sa kinti kinti rakana nungurir. Aku sa ndambe ba malu yo kengu karua. O kwe ende I baka murai gini sin rei chuku mbeke ra e.
0: Sin rei rangu rei ya. Iya.
1: Aku sa pati ni ona nga mu biara bua ka bangku set nga bangku musai tanga sore dono. Kinti kinti rakana mboto ne bangku nungurir. Aku sa ngai bandito kisu turang me. Tolong aja ni mondo, ya dia ni bono.
0: Nero, nawa nggak buka, ngeri. Sa royo kalandi, sa nikila ni imbula.
1: Isandar. Royo kalandi, ngai. Laku main dona rong, bayar merosot tembak nawa nggak buka, pati kena zangi. Ni sabaru laksum.
0: Kaya.
1: Dona bule bayar tu panam. Nunggu rere tali, bungu istri. Yau sari dini sabo kaya laksum
0: bucu nawa nggak. Kaya.
1: Iya. Saya tu mikitu saliro. Saya tu ibu nggak usah. Kaila serangan nunggu babi ni bilang kena nunggu marau.
0: Emeni. Iya.
1: Nusa Saya dombulai Nusilandi.
0: Nusara. Eh, nisa nisa yadha mbolo mai na roro ni wanga vuka nisa angwali me misa maika unanumnikato iya
1: wale tura
0: iya
1: ngondone italano anga waka me mbulunga zitu nga kina na lewe viti nitu na vese burubura me waka nga ninda sangai wando wanga vuka vandua ni bonu le bonda la tukina oye wando me nungu kato lebu sa kero la tukai loma sa pasta ke tukai na bonu ke don don me kero duruma sa al sar me nungu me kero sa me re dale ne rumbeki yo ke ngui karua e ko embeki baka me na traveling bag
0: iya
1: oye ndona beki mbalabu
0: suitcase
1: na suitcase o sa re dunga ni sa la tukumo ko me sa ro tukme bango o sa ka nungu ya
0: Ngosa
1: ngeti mi bina mbele chi. Ngori mi sa kasara nongungo. Sa Andrea nongungori. Oko eba endona stika stika rom romo chukina. Koya koya ndonu na nona piktaka na nona.
0: Ngoni bei.
1: Maramangani lawa ba watelanga nerai na corona toloa.
0: Iya.
1: Sa kero mai toro tu na bengo kero sa roll sar na neo tu tu ni roll ngo me kero sa la kome sa bambo izkiro na colina bono ya me kero sa dur mai tuma ya oya un sanga sarangan indo na banana nu me dala na nungu beki na beki roll ya na kanga ngi kubakila ni wako tame nungu beki asing ni bimbi kwa sa mai roll tak tungo sa buka sa kero mai ya bono bono ya bando bando sa tikina kira na ubisa sa tikina coli sa terasa reo kana turang me tapa kira una nungu beki o kwa manda ngi bango biyo Aya, ada pembimbing aku tu tumbengo.
0: Gore, iya.
1: Oke, okay, Maya, ayo enggak indren-indren aku sin cuci ni kila ni salah cuci nampeki. Kira salah aku main tumba. Ya oke, okay, nana nunggu tuh itu lola omer tunggu ya tu cuci main na like vitu nakal loko naya kabi. Kira sekele cuci na ruas itu lu nasi kabi singa. Sa zizi bisaro neto kona turango me zizi birato ya. Sa tukun serveo sisil totol mbalatin rato ya zangamu ngori kemdo salah koi wanganui.
0: Iya.
1: Aba rausareu sa basara ngo nugu ki mo sandola sandola chuma ngo nungu beg salile chuko na ki le chuko na loka ni kango ya samden la kono kupaka sa mo mure dela na itotori ni begingo ni bare fiti ko wasin bare fiti na nungu orto mandangana tiko na lo mani bale ya orto saka me baro me baro
0: wili
1: obango to baro to vitale ngale ndo tale na loka bo oyao Baro ti sartunga bango ge batal mengo na umarama.
0: Iya.
1: Melori manda na vea sa pola ichu na linga ni kangur.
0: Wa mea lorei.
1: Gori mea ro lorei liu. Angai lorei tu nini dona turanga o rabo ubo.
0: Isi di bulbe na
1: kangur. Dola sa baro ti na beik sa dola sa royau. O rege tu kina na pakete bi, na pakete na seyo, na kabaya. Dona bilikan. Okay. Wow, asini nuku mekingo. Sabaka ureda, sabaka umandua, kakete sa yadu ni sa baro tu na
0: loka.
1: Na loka. Dona maramo Sereana, marama nerai, kita nganggoin selat. O kau same time sereana sa zuru melama, nona zuru ngamu kaku kun lenga. Angir sa kau bertui na na airport me tu kuna ngona kini nindo na marama laku main le viti turu dalam main dona na bag me terong ni bag ner merlu rain dona bag se cukup bagi kersen tangga itu kuna maya ode ne dana a kersen nak sabo dur tunggu dona bag tangga iba mana le nasera na iya me ker tu kerbi me kerbi bosoti ani ni kita sa damage kita sa bosa kapan lo kasa zatun lo
0: iya isa
1: artu kasin dona lenga
0: iya

0: tutaka makoi tutaka makoi na unita la noi I nau na kavni kuwa vina ko vugali vuna vimbulo ngodi na nuni mai indola vatlanga na nanda program ni ndala mati kini wala tam kini ndala na uni mas ki maru taka vugali evo ki maru taka vugali na ndoro ngoda na nambula ko mai na koro iyo na itala noni ko tati ko mai eh ngoi na to nangai bardi waru ngoda ko to na maramani koro orto sambo di soso kiki to kaya ndoko ndoto iya au ngoda nga vugali lai nira ara lai meke we na to ni bal langir maram ni bal langi santana kanan ramaro tekira iya ai ngo me cinco me sana ngai rongo telanga nan tumon reto ke poka cinco nan reto sere sento nan reto me ke tanto makasar se va bina we iyo o klan ni dona mbonga so sigo bikin to nan bongini kuwa ni na vaga dor tal tiko na songo ni tau soli iyo ndo mandanga nan mni bakam bola virto me wang kenui ke ir telanga na turanga ke na marama ni nai rair barong tiko mai ne kav ni kuwa kirtu telanga mai bale mai na koro bakam bola virto
1: Naka ni sa ndo bula bina ka mai wanga nui ke to va bina bina ka taka tsunga na no ndo venga rabi na lo mani madondua ke to la kudoro mai ke to sa menti kongo sa bonga evidence singo me o tina songo kla ke to sa na me vita ta le ke va te ke to sa na liuani na mataka ni monit bina va levu lo lo matu ani ve ke ndo to zoko o lo matalanga ni rai e nei rai na be korkore lima baka kina e wambimbila waki pe meli kataboru o satungo e na valeni walesi nislandi pe baka ni ke ona mani sin rongoda ona ngai rong tal noa e au vabini bina ka unui tak talanga ni mbulum bulum bina ka tiko ki mai mbulum bulum bina ka tuna maramango e nislandi
0: naka
1: ni taka ni ndana lebe so tarek tal na marau ke na mbulum bina ka
0: naka na ndo no gutaro o dimba ko meli ni vanga bulum kina
1: o meli na watingo
0: o ke muni amoni e bango ni sa meto ni nislandi we ki we ke muni no gundaula mani nia eh iyo ngoria nandrendre ngoria isa ni mbulubina kongo omeli na turani nei rai eh isa sambulubina kama tua ya ngonga na nomuninda ula mani eh sama ito ni ngo na pali wali skim sama imaro ni kimi meisonta ke koe ke na rongo itala nua talenga iyo ni tak ni mbulubina katika na koro ena kavi ni kuwa nina onina retal nga talanga mengo riti matua ni sama kami mbalumba lua nao eh ngona liwi sanbanga ni kana tua tabuteke iyo liwi ni kana tua tabuteke kila ni chungu mayubi tina DMC kwa heke ya ukila nyo kemu nyo ni sawa kani oda tala nakana KFC iyo ya rambulo mbulo bina katiku irina marama na tinanda irina ndambumbu irina tuwa kanda na tevinda nanda uvengu kena luvengu tala nga erita utiko bulingo ena kaviniko ngo kitu sange misoto tiko baka nduwa ngo iyo kitu misoto tiko baka nduwa na nomu ni ngole mingo esanto nakana na vina kanikalo na nona wakataratu mwini ngole mai menda may sema vyo kani ndo mesema vya kani iyo ya na wakesa na kasava raitha sami kena na edha muni tutoka iyo na kasarwa livu nao na zangindo nunu mni ngole ngole li usibwa nua iyo kima misa lolo mambi sartu yani ina koro na kasarwa livu na ngone wanu wale sabi mama andono na tolu naka loko ni mbula vinaka ya darongo itala noti kwa neka vinikuwa mai inairai iyo wabini muna kutalitinga vii andiasa na duliviti na navika utiku mai neka vinikuwa Ivali ni walesi vei nao akesa darongo thitika na ndomondra wakatala kena na nondra itala noa na nondra itala noa kani marau iyo tisa ngango oni sana saravi rato sartiko rongo di rato sartiko na ngole mai na koro islandi iya ya nando kila tengah ni nana no koro iya bakar tolong mengunis lan dua kartu sabi pa mi baga balang ita kada nerto iya mana gay lori mana ngobe indo bengo ulemila se ada pa mantan nada nabaga balang sami baka ngita kiti gua iya kalandi iya Anvil Gospel Kemuni Chiovanga and PMN Fiji Pamana Viti Nimbula nimbula binaka ni mata binaka mai.

0: our Billy Rakinga Zeal Gospel Group. Ni woe rusanga bula miniti me wana kaloko. Ni wana kaloko enda narongo teltikina evitalna vitalna noe so, eh? Yona, kaibi saramantanga niko enda sarongo di nawa kesa oti mai nei rai enda na waro rongo di ndauviango ula milango ena kaibi nikoa. Ndauviango ni mbula binaka. Kendaru mai suata tungo wakandua, eh? Okalandi, eh? Nayo. O marutaka na vi maruikalu na nomu ni mbula nomu do mbula talanga na wekangu mai nano no koro nano no bulumbulo koro kina no mibaka yota ka moni me baka terungi na kavni ko ni bo mai baka mbulo tu arton ge me baka mbulo telanga na boni marama ene kavni ko bi kemo ni mandanga ndo wing o kere moni na bakile te ki kemo ni ne vamo ni saka na no moni koro korni basu kina na no moni korni tauri naka
1: pinaka ni bulo pinaka na dangunga ula mila marama au marama ni batu lele mai koro au wasu chikoi na lotu yawe kandavu au wawa chingai tadile sub
0: omrothi sandi nina wale mdobe yangu nina wale wave ndarongo thea na talono ni nawena na sasanga mwale mainei rai mainei rai waka ndo yokalandi wave yoyo kemunyo kemunyo pakititi ngai suba siyo nipakititi kusama mai batu lele
1: mai puno levu
0: Sabina.
1: Oya un. Chungana ni tu pali su vai kaninge. Chungana ni tu pali me bono lebu. Dona lupe ngwe batao chiku me bono lebu. Ya kitu chiku vai kaninge. Me da bono ngono sa me to matin bimbiki na ni ruta. Na ni tu ta na tamarato na ngwane. Lima na lupe kirao. Sen dona eleo. Oko sa kerkero ko emi un ko chiku vai bono lebu me lemu nuai. Ko na nona laksara ngaya sa lia da bono lenga. Au samanuara kabuli nga ame uchiko nga taka uchikete na nona songo ya mbaki ndua au tali buli nga taka nona ya mbaki ndua tali bibi na ngarabi kina na nona onga na ngarabi tuna nitota nona turanga elvina
0: naka
1: sao cha usangela kumisuba kito ndo ngarabi chiko na italtala ni na italtala ni wesele lotu wesele
0: hiyo
1: kwa ya uti
0: Tambadaka
1: ita dilip, doang anak kena tambadaka kan bagi tal-tala.
0: Iya.
1: Kita undang garaba, terus sama cikgu nak lebih guna hotel, kita undang pengarabi cikgu berto.
0: Naka, dan mungkin mai tu kaya suba, sarong ubah kena bersurat di sangwa lain. Kau ni si tal-tali boleh kaya suba?
1: Eh undang laku koro. Dole kau bawa me koro, awak mai tali tali suba. Iya, pot lep cukup nunggu pale.
0: Iya,
1: anda tali tali cukina.
0: Sarai dah. Iya, gay, kau ni senggai ngoleh me bantu ngoi.
1: Senggai bantu.
0: Iya,
1: ningai tu kuni cukup bangun na marame ni lama ibiti me laku ini sulangi. Na elongu esangut, na elongu sarang. Esangut sarang.
0: Iya, sani gay sasanga toka. Soli.
1: Iya,
0: di saya tu mai.
1: Na lubing kau ko supporte ke ona na yo na lako au ke bango na fiji de yo auroro senga na fiji de ke me mina soli chiko na be yanu na rena turanga marama pa o cheni tedilevu e una ne ma miliuliu ke mina soli charanga ni fiji nge bango no kudorbu aro tama ndano mgara vita vita dilevu sa la komanda na no me sano lo mai vichi sa va pini pina kana vin gara pe ta kapa boli vitito
0: na ke sa vogali ta ta na ga rubo io va kai na wa ke so kimni onia vie kinji talanga na va moni ni
1: Aku pun tak main orang kebuka.
0: Iya.
1: Saya ngah impetin rakyat bina kat dunia ni robu kamei.
0: Woi.
1: Ya nanu ni rondam be. Entah siapa bina kat tangan nak keluturangan. Sangkai mateni ngauna.
0: Iya.
1: Pakai en rakyat bina ka. Ya, apa bini bina kena niru laku laku tu mena kerona marah mencikin atau apa?
0: Iya.
1: Rakyat bina.
0: Tetap.
1: Ya, ucap anda kana lak mena kakana kana cuma saan rabi serang modi
0: iya
1: modi ya meda bini sa sa dapat kila sakit baik tali cuma ini sabaro alut sombu sakit datang
0: iya sabaro
1: baro be
0: total
1: bingung kami nawalu nak kaloko gay kota tu 11 sa taratale nangkil
0: sarada
1: Iya,
0: ada mana kentut. Iya, wakau ni sangat ni wakau ni rare. Jadi naya lo ni rare memang nanti kini. Eh, wakau ngah orang nombin itu wang kau tumbuh kau main gurih koroisu. Wakau ni buka telinga memang kau buka. Kau sama tahu tu?
1: Iya, sama tahu.
0: Oh,
1: Tuangana kanga ya dobi au.
0: Ayo.
1: Nanungu bonda mena wanga buka. E block one tu anan dalinga.
0: Yangori.
1: Austenga ni ronga tu talan jin mandangani wanga buka. Ucha ay. Sana pas. Aungge ipata kapango.
0: Gori.
1: Tantola sampai tu. Kuanga ya block anan dalinga.
0: Iya. Lebu serangan. Nasangge bonda wanga buka dua. Kandina. Nasa ponyo ni kota mai mai bulta kindo.
1: Oya u. Nanungu nyoya undo daka ukuku au undo chikumi bika undo business in sao na taumbe na tekteki nanungu undo ndambe tuna lomani city ya isuba au undo volvol taki wa mbimbi na perfume ya manisenga lebu nanungu ibo lela kumengu bango mbaleta na lubengu ya keto pa chikuna neto stall ya kome na iri na elebu nanungu ibo li
0: iyo ibo hata mdosa chingu santo volvol taki toka
1: volvol taki tegu ya mena monichi tusichi buka lulu nanua santo na kai vye uchi nga na ibo liya
0: sara iza
1: ya mena nume mena uchi ebuka taki tele mena nua nanungu ya ni volvol taki satungo
0: hapu
1: sabu kule kame kwa ya nisa era nangiri chumbe ya no network tuwa ya
0: no network iyo kese uchungo mena ngisole na network iyo ni mataka na singa kivi tine kena maru taki sao ni nambadi volvol taki talki
1: volvol taki
0: iyo
1: esan dona katotoka
0: dino sara
1: dona katotoka na sabu kese mukila nanungu nanungu sao kona vortaka viko
0: iyo
1: kona seru
0: iyo
1: ela ko ngama eta raivan dua ya ngi tukno ko me discount au saloma lo na yo bulta kana $20 ngi tukno ko no tada ke na no mu kango ya ngi bule ko 49 e pasang bul kalima pasang bul kalima
0: 735
1: ngi au tukuna na mbungi sab do na kabina kai da padre de renga na kalu na na na stolia mairna waka ni buka mandanga mo ronda ube me Wellington ya ni tukuno tapole mo ulo ni le bul bul tungo kero be buk ngain moli ready ko ya
0: isa me ro bol bol talanga
1: tu boli boli lebu tungo ko boli boli sa bak si singa mai bi una bi sau keep the change au sam
0: amen ikem bal bal ok tu sana baru kere la boya ni
1: senga kan tu takam tu soli lap tal tu bali bet ke mini sendin de ti go e ke mane barrong ci morto na tabale me koro
0: eh iya bukan bulu serma da berto
1: pinaka au bi Tauro na ngono ngomo wambulo wambula vi kemuni kede na mekangu mekoro. Au na vya vos chika ngo mbeta kitu lak mingo. Au tuku na au na pasanga na nito chikino dawa. Iku sabo sana enu enu koro. Arto ba karto rere balele na maramango.
0: Manga manga me uchiko merto na
1: ngono ngai. Merto na taro kenta na pasa kede. Iyo babi ni pina kabale vi kemuni mekoro ndona bole mbole lebu. Eza kaba vi kenta. Wakai etala vitale na nonda. Nando nandando zaka zaka lebu na kae ndando nanonda talendi kwa kunimbediko na talendi ndo tube kimni kimdo kede na tapale mikoro ve kimdo kede sei rekede na wekangu mai koro kimdo mai na ve sei koro sana tukuna rarambanga yani kitu sa chungo na maramini koro kitu sa mai vakila oh na boli boli taki samleka ya satu toko pakan tua. Dua anak kan, nampak ke tu mai satu tu pernah kita cikgu menali tak ke Australia.
0: Iya.
1: Kemai mi kebal. Eh ya umanda. Kebakan agak itu kau nelak mengko si Australia. Aw sana tosar tu. Bet sama tena saling kena nunggu leni pale.
0: Di nusara.
1: Sa pakau lulu nang itu. Etala no cikgu kayu
0: Iya.
1: Eh laku cunga no ini matang. Kau kau bambu laman devi nung mentau laman.
0: Di nusara. Santo
1: kana nunggu mista kana nunggu mentau laman.
0: Di nusara.
1: Kerau do be muri pulinga.
0: Kau.
1: Mista kasaranga. Aw seng saranga ni taro perana ini matang.
0: Aile binak binak wale.
1: Tapi ni binak tangan aku lulu. Di
0: nusara. Koya, di sana. Ya, koya, koya. Matan rendre tu mai. Iya. Rendu tu kuna ni. They don't go away. They walk beside us every day. Iya. Nana kavi. Irena, wikimni na marama wekangu ni ngoli tiku minggu sarayali na turangatama. Iya. Sakadi bina non rumbula. Ika kuni ngoli dapa. Ira, nana kana rumaru tak tu nana ni saya tak rumini silandi. Rumaru tak tiko. Iya, rumaru tak telang nana rumini rumbula. Bukan dindo ni tama iskota ni bulumbulo binaka yo oira na boni marame rambulumbula indo bengo o kem ni tonto nga ni bulumbulo ga izangi zani iya ngari iya ndo sana mandar ndo sheri sa ndo neke ye yo ndo ngole me na boni marama ndo me baka bula eh ndo tuku ne za mundo ndo kor ndo kor ni vaso iyo era na sar sar tu mai na na we kanda me bono era na bena kata mer na romo dikem ni ndo sara dikem ni tra na vinda ngo bakan libu na kango naka
2: Nak valevu, mula bina kenapa engkau temulisian di meramni nak kondu korlo mai biti, Vasuni batuka roll, sangani the kaundrobe. Waka watch like I'm sangani the kaundrobe.
0: Yeah, Nagavaka live, Nagavali. Chimney being garbage near to Gunantanakavia with Tumba. Living garbage made no sorry.
2: I don't know anything about me, no sorry. What we've been down a colony, I have Naranikua, none of you are attacking and Gila Kumai.
0: Never
2: believe to talk to the Bula, where to visit the man. We have Nakan, don't believe in Nakana, you know, Bubale, no sorry, now Bubale Batawa. One Bule, like Sangani, Virna, one Eric Makina, above even attacking on a Vivaklung attacking a clue, and Gila Kumai. Sangara around. Bingarabi, the Kilana be kind of the Roma, and the Babnebina Christian on the Tokaristo.
0: Yeah,
2: Quabibaro Taki, Vibakuma to Takina, and the Lakoman. There was some Bulungana pecked in Nungu Lobo, oh, Vacabo, Rokin and Nungu on the Bond. Donan Ronandol and Dona Sony Lobo, Rotaki Neronondul.
0: Don't talk of a cowardy. We won't get to my mammy, Kimami Satungo, Oh, raise it to go evil matana noir and Dilbatao. Don't want a leo to go, I was set to go quiet. Near Rocavacabuli, Yoko, Bulbuli Taki, no market, Sunday we won't get to go quiet. Nicabundomantua, you can't quite matana will take
2: you.
0: Santa can go tell in Takan and
2: none of Dan dosin rata tu na bulbul tak
0: ya. Dina Sara, iya. Dina Sara, iya.
2: Nak balik.
0: Umum tu tak bagus ti, orang dini pakai tahu. Nak terbalik. Mai tunggal main dia, tunggal main pun meram, tunggal pakai bola. Naka. Nah, ni boleh binaka kain nunggu.
3: Ni boleh binaka. Langgu ngah serni ambale, umar ramni nada maki mai koro. Aku pasui manu kumbati kima lumai viti. Yo ba wa tita langa ina damaki limna nungu sulsoli ba bini bina kata kabali una nungu ngande menu slandi sanga mata ita langa ninga una mo la komeki na mo beauty beauty mai mo buka mai nando atental na na vonu mo beauty beauty mai mo buka tani mai ka ba bini bina kabali bundina ni wa awasa la komane katin kawal karosan kul kawal ni singa Wakau tiap umai dalam topi mati, umai dalam tiap guna nama dah, umai dalam tiap bawa topi mati nanung umai tiap boleh di New Zealand, umai bini bina kata kapal lebu nak kalu, ni ngau nai bina kata kini nana ni mami tu butuh mekik mami nanti suatu nang ni kiamba, aku sabar kira nu sambul bina
0: kaka,
3: umai bina kata kati kapal lebu kongano, umai tiap rau kini nana kau bini kuai nana, umai bina kango, usang ni bumbau tu ni nama yato sertuike. Usang talutungan ni nama kini nanto nang ngau nama nang butuh kini Zealand di mai, mebakan yu nanung sa sang tak nanung kelak kelak mai, usang gaite kubu tak tak talitik nga, na bulan Disember February, usang sang tak nga nanung kelak mai. Aku sangat nggak mau loan tak kena nunggu bondo-bondo. Aku sangat dibina kata mau bawa sos tak kena nunggu mata bubale. Mebakan dekila tu nan rendre nimbul mai viti. Aku sangat nggak mau sesang tak kena nunggu laku laku mai baka yau. Meu rawat tak kena nunggu laku mai Nisland. Tiada ni sangat ni doa nak aku kau tamai meu mai bolitaka. Aku salak sarat nggak mai nanti langan ni via ngan tengah. Meu mai butuh kini Nisland tengah. Mai sar sar nggak meu ada bunyi ulos talian kiviti. Ya na kau bina kata mebeba bertakan ya kau ni kuat na beba ungi ti lebu biak ngabiau na buli lebu biau untuk nama ninggal tak tali yang pakai bu na bunuh zaman tak kina usan kila nak kandung dunia na tak kau kau nganan tu mana ti kau nanggu itu akani ti kau nanggu ni bengar rabi main dua ti kau nanggu itu abil ya kelakar ya kau bina kau ni kuat sabat tak kau nak kena
0: nak serba lebu nak serba lebu is main tu ngoleh main buat merama ngoleh main iya kau tu sih ngoleh main ngoleh na mic ni belum nak
1: Kagu, iya ni sambul binaka. Nada aku mau mati la salibuanga. Omar ramai tabu omai koru.
0: Naka.
1: Aku basuh na banga. Aku bawa ti telengai na banga.
0: Sosoko, iya.
1: Itu luti kena lu mikirau.
0: Naka. Iya. Lumba tanam ni pakai bola. Iya. Bola na banga,
1: iya. Iya, bawa bola tengah ni bertona. Beti nanti kau main dawa. Berna kanggur tu kita mai koru.
0: Naka.
1: Pero la tua bukit tunggu ini Selandi. So mereka ada ortor nanti kau Australia. So pambul bekem dura ramba.
4: Io
0: ni masivi taliza.
4: Oya u susubana maramana mbungu mai batulele korolo mai viti. Ngona salenga kina na mbungu sanki misus chuko vena nungu ta vadhambe dhambe na turanga ni naingani bateke.
0: Sandi na is na wali mungu leo indana tukutuki tunjiku mia indana itala non belichi. Iya.
4: Naka. Obe tal no takanga na nungu bondo mai na wanga buka. Au bondo mai na wanga buka ki ba ka beta song na nungu ive.
0: Ni srungul ne.
4: Sangi ba kan do reze.
0: Sangi ba kan do nungu ngole mai.
4: Au sa bondo chi mai na 2024.
0: Iya.
4: Au angole sa rapa ngande tu i Hong Kong.
0: Iya.
4: Ya na nungu la ko sa ndo la ko binaka na ngono lo kina 2024. Balete ni nan rakien rak binaka.
0: Iya.
4: Ongke la kutu basi na rori bina ka pia na nungu sarap na nungu buka. Iya na na singa ya. Awala ko main na nungu ponto mengo. E boro boro bale le na ele buna wo.
0: Iya.
4: Gaya bala na wanga buka. Ke ronda mpito ka bata ke na ranji ni bata me no sori. Ke ro ngo le bata me na singa ya. Da beto ko ya sango sakabua. Ker ker me Oyo sabe ka be le kana wive. Batani ya baba na wanga buka. O sa tori tok na ba malua. O sa ngani kila na ngona talanga ya ko sa luba tatu na na belech.
0: Yes.
4: Oya o sa nga sanga talanga ko belech me luba, bele ta me u relax lo mani wanga buka.
0: Iya.
4: O sa nga sa luba rawa. Sa la paro rotale me na wanga buka ke New Zealand. Au sa sanga tale nungu mbele chime
0: iya.
4: Zomba.
0: Kwaya.
4: Iyo ya usenga nikila niyo kwa luba tatu na nona mbele ti. Au nrema endo ya sani nungu mbele ti na sana mawi. Au nga indre tama ina nona mbele ti tala nga sana mawi. Au nga ime sangachi kume zomba na nungu mbele ti. Na ngono sangachi kina mzomba na nungu mbele ti. Bola kani ndo na ya wuna nungu sanga. Ya na wanga buka sabaruru. Sa tukuni chiko maiviki mani. Lisa la vamra sitbe sabaruru.
0: Kwaya.
4: Na wanga buka. Eu e pouca na ilum. O sacani ba malua be rje ba tawa ni china ku chiko nana. Então na casa lenga ike. Na nungu mbele tsa sing ra lida kara. Kas o ko ya raisar mai bango be ya. Na na renga mai bango be ya usa so roba na ndrede.
0: Ai so.
4: O kada ba kontanda pa ka. Na nungu mbele tsa sa kara tungu. Chuma o sa man ka o sa renga mo ko sa ndrede ndrede ndrede ko ni. Na ko bando nungu mbele tsi me ka ko dur sa ro ro ira. Chuma ka i sa ndrede na ko kwasa ngi kwasa ngara ko na karuni nungu bele chi zambar na zamba nga bango so roba chi ngo ko nandre o ranji ba tao au ka kwasa rene lai tala no ta kana tu tu
0: sa ai ranji ba tao ni
4: dur lai to kalo
0: e to kalo
4: ya ke tu sa mai chi ko na lo mani bale be u se bina ka ba ka le bu se na mai be lingo mi chi ko be ke to na marama la ko mai korro na no korro na pe ka rabina ka matai ngani bong ya rasa be si ko ya norto me na damaki
0: ya
4: to mai batulele o ninji loli o ninji beke tu kuni sara musa tal no taka na wambele chidal non rato za ka vaka na kabini singa na ndre ndre ndre ndre o pa usa ker ker me saya do ngai ke na wambele chidal ni ko tal ngai ka ubona ko non tal ibai dil
0: Sarita, sarota besa. Sule tu moko enda kuna bio, ngu saka tu mai no gulewa, eh? Ye sabu to to kan dina na no ba kama dal ke no mi.
4: Oya ubia tangi. Ni ure di no gu cina gu mai batulele di tangi chi ko tela ngana kone sala kuna mai ni matangu duk tangi. Bale tene ni mai mila ko tu mengo na marama. Di ni ba no ni mem pasa ngara mai na ni mai mila ko la
0: ko. Tina sara. Iya.
4: Ye uba bina bina ka di. Do tanga mai na no gu vivi.
0: Iya.
4: Same boli do atalichi ngana nongu ebili mana kilo nongu yango ono kota to mai
0: ya
4: sara boli
0: ya
4: sa papi ni pina ka bona turanga ni sa wo chike de tungo na nongu iboli
0: ya
4: Satu mana nunggu ilap sa cukup biaya uang. Iya.
0: Eru nunggu nunggu isulu mesti baru somai ani. Eh, nunggu isulu nisulu. Iya.
4: Sando nune.
0: Wow, tato kau kau tina italan noa. Iya. Iya. Iya. Senang gay, mana gay kima mina nana rayat talang nanti kena gore. Ni saya anda be relax nunggu buka. Eh, nunggu natal ni sabar ro. Mendon. Bela cintun. Mendat tahu rupa kembali. Iya. Iya. Senang serbali nunggu leh. Nunggu alih nunggu italan noa. Nunggu vakam bola ena kavini kuanda me rongo italando eta babe jundo ndo sere jundo ndo meke
4: aiyo ndo ngana ne to sere
0: ndo sere iyo iyo asa ni sanga ni sanga kana kita yo ke ndo lindo maramando kamila nai ndo ngol bai ndo ngol sanga mi sanango mera kima mi sara di kem ni keve ena camera mai ndo ngal mai ndo se papa ro chiko mai e visa una program ne ka vini ku yo lima na kalok sa bala tu mai gona marama vuni wala pa ka ka vini lima lotu na ono vito na kalok na songu ni tau soni vidur maki na baka tasu su aba ka baka rau na viti kina na ngai biuta na ni tu tu ma yo yo ya gori sa do ru ri sa tu ngango mai na u tu mai gori na wa kesa gori mas assim não gori não do sério dia
1: só me meti lá
0: isso não pode ver tio então não vem gui gori quando ando sa varoki aí
1: penda mai la veta toluba

0: sa kumaka levo. Sa kumaka levo na sere. Ay, rongo di tinga di sarabi total tinga. Ayan, na marama ni, ano, no, kor. Maka talang kinabi na wakesa. Ngulang sa rati kumay na, ano, no, na irai. E na kavi ni kuwa. E, ni sibi na ba, e na roo na miniti. E na PMN Fiji, pamana, viti.
1: Na venga rabi ni namun bula, kina namun tiku binaka e tegibu e na vei toko ni ndondonu, gori na vei kai baka rautaka na fono. Me na venga rabi baka buni wai, kina garabi ni mbatimu, e sau rao rawa, kana senga ni kautamai na mbula wadha wadha. E vei toko ni talaga na mbula ni baka asama, poro karamu ni tiku mbulu mbula, kina venga rabi tale so ni nonda mata bubali. Na fono, e mbaleti hiko, kina namun mata bubali. Erto venga rabi na loma kede ke Okalandi, kina Northland, kaya buta kina nonda mbula baka bunua seitomo. Kini mbali mbali, senga ni yawa, na nonda tobe buke. Grita na Seba Walnan Rao Tolu Ono Ono Ono Vahawalu. Sipakando atale, Seba Walnan Rao Tolu Ono Ono Ono Vahawalu. Sisikoba na vei lawa, thefono.org nikua. Na fono, dhungena kabaka itopotaka na vei kawaita kindina.
2: PMN Fiji.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Pamana Viti. Kande swingers wingona, Nikoyali, my veyao, Nangone Valwali Savi Mamandonu Navana clock, ni Bula ni Bulvinaka, ni Mata Vinaka mai. Tali din and the Maral Takirana, Natinanda, Irana, the Bumbu, Irana, the Venda, the Luvenda, Navungan, the Rangoliti mai, Eva Kangande, Rangolta Tinga, my Mirmai. Menda meki me mai sa tawag ko kani menda mai sa tawag ko kani and nasosoba ka Aotearoa and na vidan mada sa otingo eh kila ni vambot ni sobi ra sar nangole list al tika na mosing mo niti so ra tika talaga kali lai oya arto sa le ngunu o ikatakata na voni marama na kam ni ko ni mbera ni arto na ngole list al ina marai e otara e na kam ni ko ni kapuni ngole na vrot talaga na visuri tira ramba we kim ni kit sarna lubi viti ke bokau ningan drama monina saravir na we kanda marama er tikongo er vokai vilitiko en marai ni sang sangulu te katolika ketiko en tini kawalu otara road e otara ke bokau ni na off ramp ga main off main motorway monina ngole sarani mawi matei ni vina Mawi tale sa toko serangan ni Mawi na Marengo eh nambatin ka walu Otara Road e Otara ya ni sami rani na ndriba sibita ni o vambo din ni na sa na torbo no ne lewer na toka ngoni sal mer na bagarita ka toka na ngoni sal moni na ngoli moni ndriba kina moni leba ke leba pina kana no moni toli o ya na ka bini ko na vitu na kaloko lim na kaloko ngo sar na bakai kavi o na kaloko no non rlotu vitu na kaloko kuna songo ni tau soli ena kavu ni kua ni mbera ni oni na lei sota virtali ena singa ni mataka na kena marote kiwa singa kei viti e maangere wa mibibi kenda na baka itikitiko ena kornilada ya wakalandi ena maangere center park maina vio na kaloko ni mataka na sa nisa ungeti saratiko moni na ngole ni waka totolo se waka mataka lilai mirao ni li kelvi na kena nomu ni motoka na nomu ni lori ni sangsa so tini levo sar tiko na parking spaces me bakar na sar na leo levo sar na vio kani sar na tiko ngo rangol me nevese ni silandi mer mai revir na wekandra non rupaka itavi ni matang rangol sar tiko mai wanua na ndau langa ser talanga ratiko bolingo mer mai wakata susu na singa ni matang rangol tal tinga mai na tambana ni lotu orto mai na chucham limited na non rupaka vulangi ratiko talanga ngo mer rupaka itavi na singa ni matang levo sar tiko na matameke erna wakata vitiko na singa ni mataka ko ya sauni va un geti kin na kiva kai sanga ni niuri ni ni raoni ko tene nom ni toli vando masi se oni ne vando stima ni vanoa moni na ya do ya ni kina ina mangire senta pa ke na singa ni mataka ni bula ni bula vinaka ana varundo tel tinga na vitana ni rovitala no ke tash Gonangon nilang gumana bang iba kilitiki ko ay bakit titi ko may bundok wetlands so ni nandoro ngatan nirtondo sema pinaka

May nabia kavi ni waka rumbuka and the nangairongo the nakavi ni kua and duan nona sasanga na ngone leongo kwa minangai wakili teki kwese ngone la sarumande ni vei and wasu talinga I vei kia ina rau talinga na nona dhurubo erau dhurubo ni vei oh yeah and the nangai rongo tinga nandamu itash ni mberna lima na kloko na ikavi ni kua lima na kloko and the nangai rongo tiki na nandai rongo na wasu waka pertania atutahi pota kadius men wasia vikenda sana duraka vikenda na itutuku ena lima na kaloko ra leo lebu sara ni to itoka ni baka taka vaka rasia tiko boli ngango evali taka vaka sando na kana non retalita kana mangiti baka ruta kina singa livu ni kua endua tiko sara ngango na matu wale sa suko non retu tama ipakai kavitali nga kita umarutaka marutaka evakai evu vale evakai it's a family atmosphere, Oira, kimamidaka taka vata kiran diwa tindra, rangole mai. Se oira na singa nindu taka taka na vaka rumbuka. Erotiko sarangango, iya. Mera mai, ndo pati kikimami, na kira marutaki, na madha o nivosa baka viti, e ante aroa New Zealand. Kime marutaka tala tinga na nandrumbula, na kabiniko Lachlan, ki Elton, goe rona dhurbo, mena eto salomone, rotingo baka vuli, baka taka vaka, me ono no madawa sando na kana nonra talita ketiko nonra talita ketiko na na vaka single live pango sarang sarang ni vaka single live ni vaka kam ni gengol no ni vale iya eso sarang vaka single live rata kita lo vaka rua sarang gay ko tal na kendra ai nonra nonra ni to ketiko tiko kendo na kana ni to maro ta kana nonra mbula ni to to kan vaka vaka vaka na nonra do maro ta kana do vaka vini vina kata telinga na do nana makitalitunga in vaka singili vukita ndo vaka rotaka me maru taki kina ni sabaru maithava na madha ni vasa vaka viti iyo sa tukuna veira asa ngola nga nini maithava na madha ni vasa vaka viti kima mina maru taka talanga na mbaki lima sa vuka ono ni tunga lala kei viti ya na singa kei viti na singa ni mataka nui taka ni sa vaka tanga usara tiko na kena nanum ni vaka vaka rau me mbaleta na singa ni mataka ukilani tika talanga nanum ni ndui pura karamu enaya kabini kuwa mwase sa daba sandri vasa butika ni nepia lebih bagus yang bukan lagi leka ni berani na drive sara yuai roy na singa ni mata kami na lihat ketua ni beri tambah telinga mai beri rana beri kani era bagi tiga tiko mana bunuh tu tak kaya yuai roy ena kavi ni kuat seko perai koro tahun bale volikina PMN Fiji Pamanaviti ni bola minaka ni mata minaka mai.

mana viti muliratu reki nayalongu ni evo erosan vulkano nominiti me ono nakaloko io tukutukundina urongo tika na kabniko na vital no baka dirti kongo na mona libliba andina todoko enendon mata venga ninir tondo o vital no kitina ndo ngona kamenda na baka samata kasarwa mimbi na luve viti menar baka samata kasarwa mimbi bako tongo na rongrong sin vika vital no tikitiko sarto tukun venon ndo na kitondo rida ni na singa kiviti na kina marota kisa baletanga na bulbul taki baka mimbi tinga na bulbul taki kiningito esenga ni bibusa kitaki na no uno bosa bako viti na kina karoni maroroi baka ngataki bosa taki pabeo ya Wabio ya, eh? Nabi songo keda sara ni singa kei viti. Waka isando, waka mbimbi taki nga na voli-voli taki. Nang gito, sanga soti. Nindu waka mbimbi taki na kena wasa taki, marroi karoni. Lomani na nanda wasa waka viti. Menda wasa sara tik nga waka viti ena singa kei viti. Eh? Kakuni manda ninda waka mbimbi taki na li voli-voli taki. Na rawi lavo sen na lingito. Eh, menda bakam bimbita kamanda. Meso matan program mo menda katu na singa kiviti. Kena marroy tango maki. Nanda lomana karona tiko na nanda wasa baka lomala ngingo na wasa baka viti. Si babi. Hey yo. Sarangu na sanda endo na songo wa tiko kina. Endo nga na turanga ni Maori at tiko kina. Kimile ole sara na nuve viti kim tiki. Endo nga na turanga ni Maori tikina. Sangay ma Ray di ko nendo na wakanda ni suka na songo ya gay ni kerbe buso tibi ko na wakanda ya isa ni buso tiaw awo sang ni ready kim ni ke wa wosang avoka pertania vala Blotea na nonda songo na luvi viti, nda bosa nga vaka viti, bata kibu kanda ngole talanga na nondra, wano ni vaka mbose, wena tuki ningeleki, na bosa nga vaka nondra. Eh? Iyo, ar na wosa nga wak, ar wosa tak nga wak kenda, onda nang gay, zaka taki kenda nga ini, sisa andar wosa baka balang, isa darungo da wosa mati kong ni baka nga taka tiko ir na wakanda may viti, wakanda wil taka, kemo ni moni, adjust nga may, eh? Iyo, kenda manda zaka taki kenda nga yan, iyo, iya, ni sanda, viba kata wulithi, da wasi tiko na tukutuku, nga kibaka enda na wasi na tukutuku, wira na ngone, enda wil bolo singa tambu, Kebaka anda sangani kilano wasa waka viti. Kebaka anda sangani kai viti anda sangani kilano wasa waka viti. Iyo sangka inda dono mani na wasa waka pertania. Kebaka anda kai viti. Ra kai viti tiko na ngonde. Menta wasa waka dhavira. Iyo waka viti. Menta le wasa tiko wapalangi. Mera ode me sangka ipos tak nanda wasa waka viti. Oira tala na woni tamata tale tamusaka niso. Orang na, wakan dari India, wakan dari China, orang na wakan dari sangan ni kiviti. Okey, mesti sangan kami bos tengah ni bawa kevalang. Menda lomana dan bulataka. Dengungwa heavy singan, nanda bos bawa lomalang, nanda bos bawa kiviti. Sebabnya, iya, eh? Kita kain dari tu kan, di kum tengah urut bos bawa kevalang. Iya, nanda bos tengah kiviti. Orang sah bos tengah kiviti. Orang tanah lubengu, orang merton kita kata takir tengah mai. Sarangon orang sakilatiko, orang sarani wangaiyo. Iyo, senga sa torto toboletiko, se, artun tukuna, leiran yo pa matal takatal ba, vandua ya? Iyo, sarang ibaran yo pa matal taka, iya. Kau, emin do, tunu mantanga ng kasimi bali, yung gay off taka na dina, o bang, mauzabo na dina, mauzabo takap kina. Angga kinto sandu kinto ko sangin dito kuno ko imbo ko na dina, iyo. Iya, ina kalibay, makasandu mato ito nga bikinda, iyo, on tak mantang ori. Iyo, off tak ang ori. Saya ngamai off ngan dan nomini, wang tak hati kono bos apa kebalang iba ya, eh? Me on semua ini nomini off. Iyo, oh ya, menda lomana tiko no nanda bosa, ngono nanda bos apa kalau malangi, me kakuan ninda, anda mandu ataka.
Iya, kaku ni teman tu ataka. So apa sementara apa kebalang? Balat ni. So nunggu nunggu sandu lu tu sangat minggu sungguh sandu apa sebab kapan nunggu bu? Hey, apa setiap apa kebalang? Ulin tu apa setiap? Sangat. So nunggu sandu tu nunggu bisa sangat minggu balik. Oi, kusah apa setiap apa kebalang? Oh, sangat dikai kebalang. Sandu tu kun sangat minggu bang. Oi, sebab setiap, kira-kira apa setiap? Bagai sebab kai tu tolong kami na. Bagai sama sebab kai sara sanga lu tu kami dah sebab kai pertanya. Iya, iya minta sana. Na numa sartiko nanda vosa tiko vaka viti erna valolo mana lubenda na makumbunda ke vaka erna ngole dano vanua o maruta kirna ngone lalai nanda vosa tiko ngo nanda sanga nanda sengata mera vosa taka na vosa vaka viti iyo dona kana na kena lasa tiko vio indona na vita vini rongoni nindia na maramatina na maramni viti iyo arutha vute tiko na apolo na niu rusa libartak me tau fale iyo ay rusa nga arutha vole tiko yo rongone me kakua nga ni madhau ni vosa vaka viti menda vosa tiki na vaka viti da vosa vaka viti tiko mai vale vosa vaka viti mai vale da nge imbimbi mai vale menda ngole ni korribuli kenda nge rengeli vosa vaka vale ni korribuli sanga mai vale santa vosa tali vaka viti se vavi vosa vaka viti na kita da vital novat kirna nga nenda nuto kanda ya tutu ombumbu da vosa vaka viti iya ya dina sara sa voi rusang bulan militi me ona na kaloko ona kaloko da rongo tikira non dei rongo e no vasa vaka pertania eh atu taki po atu tahi po taka dius and na the news read the litik u ji news tik weekend ko e na ona na kaloko e ne ka vini kwa yo rongo ne ni mata ke ko ni na ngole ni mangre senta pak e so na taka tikira so na kila manda iya kila manda moni ni kila na sunitaro ngoi sanga ni na thapa na bikin tapa kipa kapiti sanga sa sanga na yenge ngonong gomi sa taro ni jika na taro rawaya ngon na taro nrendre seranga rangone moni isa kila vina katoka ya ni en taro vina kita taro na iya mbalata ni isa na taro nrendre seranga taro ni jika na sini matak mbalata mena waka bu waka sama sa sinra ni mewe mba kikete nga na thapa na mbali mbali ni sanga ngori ngoi na tarong ni sanga sa tarong rendre menangai kerevi greg var tik mai sona edovi mena sulvi sona one buku rangwali tik mai sarva ka bagar tik mai eya e ke kam ta buki kim ni kino na kita o kim ni sana boli da sarti kana ngone ya o na soni taro ko taro tik mai ya taro tik mai ya taro tik mo vili si taro tik mo ne mai ngone ke ni sau mona no mo sarti ko mai sabu ke ku kino na kita Iya, kebukan gay dona ngone na ngole an mengai zala untuk kona lakta tali tarong ita kena ode kim ni ngole batamai betamin dono tik na sentaro iya dono ni sentaro ya rongone ninge na nama gitik mai na kila kila manda en singa ni mataka kebukan ni netiko e mangere center park iya di sitin da tinga mangere ngona bi tar tara bil bi kana baka dur tikina sa ni baung getin le lu bi ti moni na ngole totolayani ni bakile baka matau baka manggosan rum ni tolili ni wivu itin kelima namini itimi tinna kalau kesana baka idur kina er sana yada ni kina nubulangin to kaya ni singa ni mata kan baka idur telinga kina na raising of the Fiji flag ya na sing mata kar tona baka itabi kina New Zealand Fijian police officers tona Fiji ha commissioner tona host security kar tona bulangin to kai na sing ni mata kan na baru baka idur telinga na lotu na lotu ni boy tin na miniti me tin na kaloko me vital tala sa kisa be wili ko ya ben garabi ti kona zuba be chiso ministry me viti ben gar garabi na ben gar garabi katuranga na baka idur na tini na kaloko ngal ngal lobi baka mamada sebu sebu yang gona baka turanga wasin yang gona vi baka samsultaki na vosa ni honorable minister Ioane Neivalurua vosa talengana keynote speaker honorable Paul Smith and singa ni mataka kina ndona meke artona meke tiko na tikino nei rai and singa ni mataka ni mbera nige tekibu na songo and stage ni sivina tini kandua and tini kalima na miniti yeah
na pagkadir tiker to na pagkita bital tinga kina Berradine College na to Umeki Group na tala na matalolo Ministry Chitra arto na pagkita bitik ni mataka Coast Fijians to tala na to Umeki na Temara Performing Arts Auckland Vanuatu Association Siawa arto umenayato Solomone na matuwal na mila may sawsawo na to tala tinga na nondo to itawi tikina umbatiki do tal tengan nuto itabi ni mataka katarang lagi na orto na app na radio Auckland Girls Grammar tikino sa wiyek do nuto itabi lang sa tuk weekend do sesi ay ay ani boy tini krimen mini ti miro na kloko oni yandra meke North Shore pare mo remo oni yandra ngon nuto mata meke ani mataka temana performing arts tikino bono so na do tikono nuto itabi na sin mataka Rose Hill College na do meke group seni Bo Meki Group talaga. Ya, yanu koro Kelston Girls Meki Group. Tikino Bureta, Fiji Day Music Break. Oh ya, Music Break sarto nga ya. Ni vo Auckland bi mama ni tolo eh, bi mama ni tolo. Ya, sarto nang gay wakatangi wakata susumi kya na wakambota events. Ya, matalala ngo na may lang sir talitinga o Pauline Bautini kay Joey Mbunene. When FM 96 Romeo and a guest MC talaga and a singer ni Mataka na wali bo Voni Fagad kikim do na wakambota events so yeah and a singer ni Mataka na pagkador talitinga na 7s nang gito leavi tu or kabi o yeah and a singer ni Mataka and a gisulting ni Zodobi ni Voit lima na miniti may lima na kloko ni Berningi may zaba na prokaramo na lima dono na kloko and a singer ni Mataka o yeah o kalandi kibakaw ni Natiko Boli na Cornilava and a singer ni Mataka taba bin bilang kati gubir na turangan merama turun na ngonelewa ni sarap ka turang ora and nandra finger ravi and library and manurewa and singa moni tikin singa tu siti na mada onggo ni kuwa ni kadiwa ni singa vi mama ni wa kina vi mama ni vitu na kavi ni kuwa na wasang vulkan dua Glenview Terrace mayan LDS Church Hall Hamilton na waka dertikin na dona games night Hamilton ya singa ni mataka kina marota kina singa KVT Fraser Tech Club and Tutuni Sala ni Mill Street kena Norton Road of Frankton and ni mataka singa tambo ndona kaloko orto na vinga ravitiko na lutu vako vata na Assemblies of God Church Waikato University WSU Basement ya may Hamilton tinga Palmerston North and ni kuwa ndareza mandendom back oi nona to free di may Palmerston North na singa ni kuwa o tia sa nambali atin sa nabawaru tel tinga na nandra singa na kiana marotek na singa KVT na singa ni mataka Our Pony Recreational Center Race Course may na ono neka vi ina tini kandua na kaloko ya ni mataka tini kaya neka tini kandua ni singa singa tambu luto vako bata and wakai dhuri tiko sanga ni matata tiko biyo na hunu ina wakai dhuri kina ya tunti ngangu ni dhuna nomini shared lunch and fellowship arto na bingarabi kina Palmerston North Fijian community ni kuwa may orto na Northland leo ni Northland Fijian community St. John's Lounge duwa waziwa Kamo Road ifangarei mesa na waru zabango klasa na rei zabango na mdu prokarawa ni singa ni kuwa na language theory and watikina na mdu zaka ni lingo baka viti eh ni mataka na marote kini singa KVT na sport and Otaika Sports Park rua ziwa ono Otaika Road fangarei mani vima mani ziwa na kaloko ni mataka ina vima mani vaa na kaloko Northland Fijian Community na walibu Northland ni kakunikulita muna nomini lotu talenga eh na lotu ni baka vini vinaka na baka dhortiko na singa niwe tambu singa tambu kimini may fangarei kimini may na Northland may Northland and Vakadurti you can St. John's Golden Church Duawaziwa Kamu Road Fangare and a Tolu na Kaloka Neka Lutini Baka Binubinaka Vikimni na Leoni Northland Fijian Community and the race Ramadan Virtuno Fanganui Fijian Community Trust Vingara Vikina na Wekanda Nasara Baka Turang Olao Wakarum Buka Nikua Ndotika na Namni Prokaramu May na Vita Neka Vinikua Ina Ziwa Rona Yawa Drone awa, oya, apartek tinggal di drone nomor ni song guna pakai drone tiga na vit sang bulkan dua Coromico Road, Egonville, and eka bisa dengan ikua kena singa di mataka and Tafero School Ground
mai na tini na mataka ni mataka wakaruai ina ona kloka ne kavi eh aya na wakadurti kina ni maro tati kina singa KVT kina singa tambo wakadurti kuna ndona no ni lotu na wana kloko ena ndua walu tolu Wicksteed Street e Whanganui avina kuna wale Whanganui Bay of Plenty lori manda na singa wakarumbu ni kua ndo mbeka na kaya thaka kina waka wambuto chuki ni ndona ni free day ni kua sanga ni ndona asongo na wakadurti singa ni kua mimbelet me wakani ni sana wakabaka rotiko ini kena maruta kina singa KVT ini singa ni mataka main ngawena ni ketin ni singa 7 PM till late itu tinggo Papa Mo Sports and Recreation Center Gordon Spread Reserve Papa Mo ya mina vitu na kaloko ene kavi ni mataka Queenstown Fijian Community Charitable Trust ni kua ni kethiwa ni singa wakadurtiko na nouni indotele nouni songo wakadurtiko na kavi ni kua main na vima mani mina lima na kaloko sana ni kavi ni kua ina vima mani walu na kaloko ene mboi ni kua tolu sanga mulu katolu Joe O'Connell Drive Frankton Queenstown Event Center, yeah. Wan buat ini sa kilati ku bakal levo. Dan kalau sama dengan virtu na Hibiscus Coast Fijian Community, day ni ke dia ni singa. Wan buat ini dua tiga nama ni vengo, and ya kavi ni kua. Nai kavitunga boleh tokongo kavitunga sangindo na programu me wae tonga itoko mai mimbalata nai kavniko nai kaviwa ni singa eh Fiji Media Network se Aotearoa na rede sarmanda kavio ni senga na do bekana nom do programu senga baleta ni dan liso te kedene singa ni matake na Mangere Center Park 212 Robertson Road e Mangere mena vi mama ni tini ni matake na ona kaloko oya Nai takani san donu tiko na tukutuko ya. Na reda talmanda iyo sanganin dona tukutuko talo ya. Fiji Marist All Boys Association na nomini aukila ni dona liso teke diani na singa ni mataka vikim do na wulio te mai na Marist Brothers High School. Tairafiti ni mbolo binaka mai Tairafiti ena kavini kua klasa otingo na nomini funde nonra singa ning gito na ngone raviki lain na ngone may dapat yung kena tulong na kalok na St. Mary's Primary School Tairafiti Fijian Community ni mataka ni katini and Ilminster Intermediate Gymnasium may nawala kalok na kavi na walong kalok na mbongi na nomo ni isongo ni kira marutay kina singa KVT and singa tambo and Maunga Papa Church tulong na kaloko Nena tolu ndua va Ormond Road e manga papa ngoe na nomu ni I lotu thako vata na leo I viti se na lumi viti ni baki tikitiko Tairafiti ni mbula minako minako wali mna kena vaka tik mai na vei tukutuku lalai kita sara ni kena maruta kena vosa baka viti na madha ngoe New Zealandi kena maruta kdelanga ni singa kei viti ena singa ni mataka tosara wanda na sere yesa maruta ngolang ni rumbuka wanga voli ni tu mani na numi kere sarakina ni mbula vinaka ni mata vinaka mai

0: PMN Fiji.
1: Pamana Viti, ni sibina ono en tini kalima na miniti ni bula ni bula binaka. Kila ni roa katona na non rovosa na turanga sibuli. Rota vila me bokini na liva en vida na mada sauti. O eroti na vuku ki ele no turanga I viu sa tikongo en pamana page sen PMN Fiji Facebook page ke bukani ngan drevo moni na ngole kina ni laki rongoza na non rovosa na turanga ngas ni buli wakarita katiko kwen mbimbi ni non rovosa tawulivi na dhurubo ina kena baka idhuru na simsivu kena non rovosa itavi ena vingarangarabi baka banua ya enda na rongoza sarmanda na non rovosa tiko ena vitha na madha o sauti sae kwesa kongo
2: dhurubo kena mwene leo merkilana na vengarangarabi waka vanua waka viti na veitovo waka vanua waka viti ke na veka endo waka edhori kina na kenre mbale mbale na dhava edhaka kina tiki ni nonda identity ya ke waka erasenga tiko nikila erasana rimbatani tiko ya ni waka malua karasana le yali sartiko elebu na nonda dhorvu kena mwanelewa era yali tiko ena ngonongo ena nonda tiko polingo ni silandi baleta ngona ni rasenga ni fitin saratiko kina nonda itiko tiko ke baka kila babuli di tiko na beitobo baka banua baka kwea na yalo dondo saratiko ena nonda bemaliwai kena nonda do baka ngatak na kaya kila e kabimbi sara veira na
1: dorobo
2: kina mwene leo merkila na vengarangarabi waka vanua waka viti na veitovo waka vanua waka viti ke na veka endo waka edhori kina na kenre mbale mbale na dhava edhaka kina tiki ni nonda identity ya ke waka erasenga tiko nikila erasana rimbatani tiko ya ni waka malua karasana le yali sartiko elebu na nonda dhorvu kena mwene leo era yali tiko ena ngonongo ena nonda tiko polingo ni silandi baleta ngona ni rasenga ni fitin sartiko kina nonda itiko tiko ke baka kila babuli di tiko na beitobo baka banua baka kwea na yalo dondo sartiko ena nonda bemaliwai kena nonda do baka ngatak na kaya kila
1: Talk about going to Nebosa, Nanebaka Mathalaya, Canon Rosa Naturangas, you will to William and Bokini in the Liva. Yeah, near Saravi Quaya, near Romadi Quetalanga, and a Volamata, and a Kavinico, and a PMN Fiji Pay Gio. Sato Tarantelting and Maramar to my Ibakaita Vinacavinico, Kituna Ravani Sarava, Talimbeka Ive, as an Nambi that can go in a PMN Fiji Pay, Saras Ronini Saravi. Kemuni, na nomuni wakmadala sarap talaga bi kemuni nandun iba romay muni saravira kaya kawo ni ngole ina iwala mata ni PMN Fiji ni rani ready na wakesa na kasava kina wakatlang kina pero na marama ni ano bulong bulong koro na nandun iba wakmadala ati kurto may talo no bagaleng leka kurto wakleite kurto talaga ena kavi nikoa Fiji Acoustic Group Dava dava, samu rongo yawa. Moni baka marote ki kina na kavini kwa ni mbulo vina kana lubi viti. Na turanga marama, dhorubo na ngone leo kia kima ni nalalai. Oni ndo usema vina kamae. E na vina kavini baka rumbuka na nonda ngona baka rutaki ngona lubi viti. Maina tolu, ina tini karona kaloko ni mbulo vina kaa.

0: sini ke kalan do moni na serki apini setangi ni boy rus ngulumi ni timi vitu na kaloko maybe apini setangi ki we moses the wa ni sambul meleka kim ni
1: bula vinaka ne mai noitaka ni bulumbul vinaka tiko noitaka talangani atos vinaka lamdo wasing levu mai na office ni kwa na ken na mai Vagatavari na mada oni posso vagaviti to saboro mai vagatavari na moni mada ongo.
0: Au marum dangan yo ni saya vambula e nei pia na kavni ko ki mami keda na veokani na veokani vagataka vaka ne mami vaka mozi veke muni ni ko ndi ni sa ko to konta ke muni vaka singa levo au ni sa vaka ngata kambeka se warai.
1: Au sanga ipan tako tsarangango mai au yadu mai na vimama na va I'm saying I'm gonna make in a pia and rakivinakatuma I Okalandi. Singavinakasaratunga my Okalandi, Sar my Taupo, Ningonanga Saduru making a loma, meo sangole musangole my nepia, and veulinivonua, Dona Kana Kenan and Rakiza Vaturu Lolo Saratunga Vakatalakina na foga, lim satunga na foga my vana kona ulinivonua. Ya mentakai taku sumai mentakaku sumai ya sandalang tunga mai baka malua ke misavi muri-muri tunga mai na motokani melaku tunga mai baka malua vinaka ni uyado saya sarmai sa mai tiku saranggova na hotel va vini vinaka tangatalenga na veiko ne mai ka baka talenga kina virto na virto na SLT na virto bakando nuya menda memai mai low ray orto na wekanta tungo orto mai way roa kwa ya kona inaki ningole mingo matakan me unatiko mai way roa wambimbi na norto na madha wani wasavaka vitingo na ndotiko na norto inaki naki wambimbi na norto wakavulititiko iru na luvenda na vei tovo kava katalanga kina na vei kainda kileite nikino kenda ni tokei orto sa tutuvo na kikasa ratiko kina na vida na madha wani vida na vule ni kiliu kamu kartu sama I mektaka kartu baka sarang ana bikaya eno la menindo na madong kon na madong di bosu baka viti kamu kata lagi na singaporo ini mai na programu kila nirto saba kut me veiko weekend daru tetok na programnya ni tiga bulan bi mama ni diwa na mata kelele ni singaporo wai Indo tiko na nondo to bulangi dokai orto na donaturang donarto ne lilo ni Maori orto era tiko ikier tona bakanto tona Maori sarai baka nama sar tiko kina ena nondo na mai doa vata vatiker tona bakanto to mai wairongo ena na bakanto to mai wairongo na kena mai nondo mai baka devo devo taka na singa keiviti kana baka idore na singa ni mataka baka talai kina na mai zava na kena nonrata wakatovu tovu takatiko kena vika eso mbaleta na deitovu na itokei na vika enda kileite ni kina ukenda bambimbi na vingargarai waka vanua arto wavulititi kina eru na nandulu vendra matalaundi na ninda me reida ni toga lako mailiu ya ngo kaya vina katisaranga mena mbiwe na mena life tech yani mera rawa nira reza keza na wekandra wakatalaki na nabese ini sulanji tuzoko na vika ramai wakazor tona orto wana wakazor tona wakanda to mingo mawero kila mai nabese ini sulanji talanga ni maira na di mataka talanga se na ningkua kapakatalaki ni mataka senolomu ni maza wango liyemu saratiko na itubutuwa rindui saratuwa na kamai Narital nga may berto may Danidian arto tano bakanto to may Danidian libo sarana ito buto berto bita totok ni darita na bekar bakay zor au kira sa ngawal nga may Danidian ene besa ini sila dito ko eh ni matak ki bekim ni na wakanda may way roa matak na don din na singa binaka dina ni watur lolo tokongo na vanua ne mai danu itaka ni mataka ni nasigibi na kaltiburto ni oti ni na matakalisa ni mataka usana ngole vango mo ngole wairoa rota toka ni duwa vima mana ya uambeka maike ki wairoa se na lebu toka na kena ngunisala kila e vambeka na bende yang dasar nanti mendengar malu mata ke mata kelele serang asal ngole mulai rizik tenor kanto ya mulai tak telengan anu itu mulai live tegi mainan na beka atau na atau na pakai dor ni mata ke
0: tu tu aku pakai wadi kima misalnya lo mas tu yang diwira wira beo kani gori nepia pakai tengah kini wairoa nasi kini mata ke kami nan raki binak so dalam dengan nan raki mamada raka tekat vike muni na beo kani ni makarawa marota ketiko na matai dingau na muni na marota kinovaka kawatamata mai viti tamsakani nasinga ni mataka na mateni ngoro muni na maruta kina singa ki viti ena no muni songo na ena masinga ni mataka iyo ya I mosese vina ko bolivu na kanandi na ngana na kena na ndrivu mbala wangori na poka vengu na mode na kena ngono ndono kina no muni na poka poka rutale muni na lingara vitavi na singa ni mataka kina no muni na poka poka ra muni na ndrivu lisumai ena singa tambu kima misa boga nini vina kayani ina vi songo songo kete sara ni ngolu vi viti e manu e wairoa vakatala kina e neipia kima misa lalama masi yani vinaka boga livu na ngara vita viti kwa mwasese erava esa usa wangare kia mwini nikuwa mwini ya dhambora na mwasi nikana Ausangivana no meisa sangole na turanga ngo aunge vire yak morita na we kanda to na turanga ni mbua ausanga ni rei ko errao ia na kene rei rei ni ko sambure rei to tokandina o kim ruru ana ni to turanga no mangganga ni viti ndo na kana non rei vi ki muni ruru ki muni bete ki eroti na nom roi sulu sulu sambo to to ka sambo mangosa ki muni rei rei rei ausa to na kene vero ti rut ri ni botung ko nom rusu Rumah kimo sesi nebisi ngambil tak kerja. Iya, iya. Angger tu sa tu toko telinga nama ramo Eleno Olio Ruivi. Wah, vin vin nak telinga India. Nanda vale livir tu gue nama ramo nek kami ni kua Kenya. Vin nak gue livu. Nair, wah vin vin nak tekiu ti kau sih ngasih kan yau. Ngoi kitu na luve viti keri kitu zaka tiko ike. Oyo isa ni vasati iyo. Keri keri muni nani vaga vina kita keri tuta ya ndundua talenga. Iyo. Angari. Ngoi sin mei PMN nema ingo PMN Fiji. Iyo. Angari. Naga.
1: Inema ya u keri keri kema kanga indo na ser me vote vaka tamba kindo vorto no we kanda tu mei wai roa.
0: Gari.
1: Vei matatone ka vaka talanga kina vei nono tu presidendi o na vaka gu matangali san rata. Vorto na lebu na tau tiko Kia, we botai kira beir la ser kira dengori ne mai kira kira. Okila ni dengon ambekongo kau ting ningon merlanda merawa kunantung ginti kunan no merlanda betiko ra talan ra dengor rambositiko me beletan alovo. Ni kota kita kan dona kena kau tu tini sota ngavu kovoka.
0: Sadi.
1: Sota ngavu kovoka momon atau dengor mepai roa. Oke, ini kita matangkalisan dan saya santo dan sara.
0: Iya kanjir, dina sara. Iya, salah lo mama sara dan wikim ni kita sara ya. Iya, kita nom ni ngol-ngol ilis dalam meyok kalandi. Awinaka minak sara kubakan livu nang gravitavi. Mayuai roa, enakavi, ena singa ni mataka. Na baru ni binak telengayani. Ina kira maru tek na singa kei viti. Na sini korto tokong gori uai roa. Ni wakadengu binaka. Minak sara wali mwasese.
1: Naka
0: ni ngayon ngatikan daw mo siya sa dawa na dito ito ka ni pagkakavaka ang ko nandubirto lang daw ni Fikali Wike ayo ang gay ito na ka rin ito maruta katika na nanong bulan nindo wakayo ko ya kaya wakay nandubiro na maramay ito wimati si oso oso saan doon ito wakaro ko ya mendubi wike na may kadivaki ito na ka rin ito maruta katika na nanong bulan na kavi ni kuwa na kita lang ako kalivu eroti na ako kalivu Rudy Farrow Olivia Bolting Eviu, Eleanor Turanga Eviu, Vinako Bukalivi Kimdo, na Wekangu, Ermaru Taka, na Nontoi Toka, ni Vakathakathaka, na Mangitu, siya mbati tuku na tali. Balatengi, taro mo Moses, na ikavniko, usatu na ni wa Moses. Erakana, Ramaitaki Vakarua, Erakau Kendra Ivali, satu ni vira kirker, kivakau nisaru itali, takavaka sivi na basa ker, sena suruanga ringori na ura, ni kota mendo na nomani bilo sina nomni da mungur ni kau kemni. Endo indi na iyo ni kau kemni ker ker. Rai suka mai endo nanda tu itu kan bukan kata kata suka mai natura kan awatina. Artu mai vai kavi bata toka. Artu ngalim mai maram ni nei rai na maram ni kor artu mai vai kavi tale. Eva e mose se wong ana kakana. Sando indi na nandi na ka na rai da toka ni vaka e tu rai da na leo levu ni inon tu itu kan bukan kata kata tiko nesting ni kuwa keina lewu tini kakana evo wangungo sa wakangani talo no meno vola tambo ni vota li tini karua nambasi kete tini karua nambasi kete sandana ka itiko no na woli ni ya tua waka rautaka na mangitungo e na yalo e lolo na yalo ni loloma e na nanda loma lomana na nanda viti lomani na madha ongo na nanda vimbi takatiko na nanda wasa waka loma langi keina na kena maru tekina singa kiviti na singa di mataka era vakila na elonda savuna elonda enda bakarutaka na yalo elomana na kainona elomana na noni toka ni bakataka vaka era kane savra mai vaka vini vina katunga dana turani balang ito taka taka mati Moses eko eko tatu me dona na lunchbox esa kani utu kona kena lunch sangai mai vaka singa live sangai lu stal me likutal me rotal na lunchbox ko me tau kina kena suruang hura wala kina basa kera sana ler tu kana basa kera ni kuna wala kaya palang anay kami ni kuwa ayo asa ntar maram ni samo tuno kone mai bikim do na na wake kita nang ni viti kita wawin ni vina kataka na mangiti tatu kan doba karuntaka ni kuwa e kotili sumay na baka na no na doba kasanga na nunggu na may samo eh iyo isa na vi tuku-tuku vangon in darungo de luluvu in daluluvu eh da yen da baka min vina katang nang kalov na kumalip turang na bulo vina ka na bulo mbalaw na bulo sautu kay na kukawa ni vakalunga takati wiki mami baka dendua roni kimami anda kin baka matakalanda da riringa sarana ura tabu teke koe koe baka suruhan baka lolo turangan ni nukulo babi ni benak teki cek kita lenga enak kami ni kuwa nano na yang rupa mata kalanda ni kuasa keli na lobo ya sekeli main nambungi na noa rosali rol mai baka rau takateng na kakana nambungi vale wale no ke mosese sa keli rau kila nga salak nga komisali keli to nga keli sa edam na kapitiko cek sa keli rau na lobo satu wanita tu nombor sangai bunga gua masih sandi na iya ngai tangin alam na lima sandur sarang kami turangan ninu kulongo mesa ngoli tumba sali tumbu sarang na lof na ono na kelokol eh wa nak tak tinggal nak kelu nan nan bola telenga di nan nebi wu bakalilai wu bakalilai ya tu kono kongo na kem don ren ren ana ngoni viti do zaka zaka tinggal bali wali si iya wa nak tak tinggal nan nan bola na kavni ko na kavni ko bolevo nangingi boys moni na numi ke de sarkina na lewe viti na luve viti na vie saini silandi au teroni silandi na kavni ko vi kem ni ke de ni mami vulangi oni tingo vakangande maka vuli maka takataka maka ngito siu ni ngwale mai mani mai grave maka vuni wai na nima ni tau masi mani takataka e vali wali si na nanda vata vata ngono luvi viti na na yada tatolovi kemuni na mbula e na kavini kwa mani mai toma ndale na grave tavi se vavei na gingi boys sami ke ortono turanga ni asawa orto talanga turanga gas ni vuli ke kemdo angoni ke tsar ni za unrove mando na tuzake e sarto mandan dambi mbalatini ni matakan da sing oso sundo manda kena tuisi se babe eh ni rosi ni sabu

Kati, Nengingi Boys, Rossi, Nisa Busavo. Iya, na vakanu ni bina kadal nga bikim do may master turn ni turang to mata bil da vumbati. Happy Fiji Day may master turn. Tuki chikongo ne mami floa kau kau ni vulimeke. Sanga inda raida ni mataka. Samalo, God bless. Mina sarmalivu. Turang to mata na vakanu ni bina kamay. Iwal ni wali siki vive irtalinga na luvi viti en na vunuan dindui. Vakitikitiko kina en na singa ni kuwa iyo. Vina sarmalivu. Vikim do talang mi bundol wetlands e Brisbane. Vina ka vakalivu nando vakanu ni bina kamay nando. Sama bina kamay. En vaka vini vakar Rumbuka. Happy Fiji Day. You have not going to be gravy in Daku, Rusiati Nandukitavuki, and Korturang in Wellington. No bang in Vinaka, ni singa KVT, Kinakanamaru Tek Telangana, Bosavak Viti, and a mother on go, out there on New Zealand. Vinaka, Nagoli, Navan in Vinaka, my new Telangan in Dombul Vinaka. Tataka, Tataka Vagoti, Hiyo, Sandina. Arto warta kati ko may Brisbane ni indua na fundraising singin ringi orto na nabuklo Cernides eh kerto na tumundo production ya may Brisbane Sandina kimam sa lomas yan ibikim ni kina naman ni songko ni singin ringi kerto talaga na nabuklo Cernides kay tumundo production kina naman ni indi vuvali vinaka voliw kina wako iti mani tukutuku ena kavi ni kuwa yo tevita fatai vosotio tiko na wekangu vosotio tiko meba kanindondon mendo tiko na nondaru vivusaki vivusaki membaleta na totoya day ya kasava kutamai kona meuna reita talemanda meuna kadibakina meuna kadibakina au vambuta ningu esavala ochi iyo esavala ochi nuitaka niando sarasongo binaka leusara sili ni kasongo ni raokina ena vuke lulungo sangeo tinga ungo na ikavito ni singa ni vuloko toba vikim ni kisarwa kikimami ni totoya ni sama lombula ni mbulo binaka vanu ni binaka tenibali ni walisi ni rao binaka asongo ena singa vuke lulu na itarivini ke momotahombo ni itakatalanga ni nrombulo mbulo binaka na kaya vini kuwa na wali wunandou sema vinaka mai ena vya kavi ni vaka rumbuka teva tiki viyama kirito na ngoni ndo sambulu vinaka talinga esasibu na vitu nando na kaloko auriti kongo menu giliri hiruma dana marama dela wala kwa ndo talimbea kana rauni ni vaka kavi iyo sindu mbea kana wai katakata nimbera ni ronange maitomana toka na vinga ravi ena ya kavi ni kuwa menu reta talanga wa yao kia mena ndo talimanda ni tukutuk ni vivoli tukutuk ni vivoli mena na menda na rongo the water and I kavi nikuwa Sandina orto talanga na vuli uti may na Suva Grammar School ngo orto na SGS Old Scholars orto saka fundraising talitik nga and I kavi nikuwa orto na Dean's Trophy with the Dean's Trophy Sandina na wali uri suwane kikim doot ke talanga na vuli uti may na Suva Grammar School Erwaka do songo talitinga ni kumuni sende ena kavi ni kuwa yende setinga na ulutanga ni kumuni sende na tau soli harovisuri titu na turangin marama darubo nungo nileo ke ira na lalai ni asana baka turango lomai viti ina nonda tau soli tekutek sartinga ngoy na vitu na kaloko ena marai ve ira na wekanda na lotu katolika tekutek sartinga ngo na soli ena kavinikuwa tinikawalu Otara Road istamaki se Otara tinikawalu Otara Road vikimini ni kila navunetikina na marai ni lotu katolika weasaranga navunarabaka iziltikina na nolanda marama ni asaranga turanga lume viti baka adhurtelitinga kina na songa ni tau soli ena kavinikuwa no itaka ni rao ni ingwalea ni baka leo levu mdali kivita urlinga taka na neinaki ni nondotiko wulingo na wekanda marama maivunua. Ia maluma ni tombo art na serkei RKS. Sartu za kasongoyana SGS dosar madan mdosere na vulio timena RKS Nimbula binaka ni mata binaka mai. PM in Fiji, pamana viti.

Mona tona Black Rose na Serena tona singa sa sitting of weekend na bitu na rosanga buluka lima na miniti na kabina kenda ya na madongo nda me maro ta tiki kin na madani bosa baga biti au terro au klani lebu na bei bo noa rosongo ni tiko na bei songo songo baga to ke na ken maro ta tiko na madongo baga bibi na ken na me maro na ken na maro ritiko na nonda bosa na nonda itovo ken na bei kaiso nda kili ten kina na na ito ke ya go wili tiki na lebu sa na be bunon dara ida na be kornibuli torzake be university ada na be tikitikola lai ramaru takan buku na be porkaramu istori di bakan wasanga kakana na buli sibi sibi na kesa kesa dara ida na na be bakan bulumbulu tikitali na be matangalingi to baga biti makawa na be bunon iso anda marau ndona kan marau ni dara ida ni ra baga tebi sertinga kino iran nonda tambangone na ulutanga tikuni ambakingo na nungu bosa take a woman valley, come on a boss attack everything. I have a economic and the tico, ni take a woosar and a maybal and a mar raining on the boss, eh? And on the tabby tico ni tumbu tumbu, mendangaro ni tico ni tikino ya, nabu valley, ken bebu no nikian ken ba kan ataki ba kan dewa tekina bosa we ira na i solusoli e ango e uto tiko ni ni non da kawa mai muri na non dai tobo ken bebu no na enda ka kan da kile ki na an klan de sa mai tungo e terro to tolo sarra non da dua na non da tombo tombo to tolo ni buku ni na i tobo ken ba karau ni mbula ke ye menda na numu tiko ni tiko talanga na non dai tobo ko ken da kile ita ni kina tiko non di bossa bossa nda kele tani kina menda na maruri tiko meto me kakwa ni ali tani ia ne tubu tubu ni program ena bongi vuna kendai na bi mani bitu nda na vitalo tiki ni kerto song song ni ya teilevu ango ya kalandi to na vitalo tiki ni mani bitu ni voitin kali mana miniti me walu nda rongo tiki ni robi tala no ke ninga tubu ki ngona nda to presidenti na Fiji Craft Society orto ni song song karto tiki boli tiki ngo ya kalandi ena buku ni bakari taki da kaza kanili ngo wala kaloko na ila la kaimena kurturang bat ke ilesa torra na bat to bimena vera ranigito New Zealand tra kina na bimma mani walu na bat sema bat ke asina ti wen golo ena buku ni tugu tugu ningito o mai bono dia na kolo kon tanaro ti kini rovital no ki seria no goro no to lili ti kono marama ni mai biti kar ti ko politiko ngo bimma mani diwa ni rovital no ki ilson na ngasima o en dono turanga ndo tuli kuro mai lawai singotoka mai nanronga. And I took to the program on Boyendai, Nigina, and I'm making it.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Moi sai moni what the level ya en sere wanga ninda to mo sip tingo weekend na walu en tini kavana miniti en singa na no erto wa tiko boli en vale ni ya ya maroroi e o kalandis en Auckland museum na erto na Fiji Craft Society to na leoni songo songo karto ngole tiko mai biti en buku ni nondo to mai vakare takila kala kani linga a karto ngando na ya warto tiko politiko mai kena mai na museum ndola tu verne leni po no na vele sarsara na voli voli virto en arto le tini kali mitiko karto ngole mai po no li te kirto tiko mai na nondo to prestendi o ninga a tubuki kero mai vat vitala no tiko ke ninga en na no ka patakongo na lewe nini rubi talanoa.
2: Naka mula binaka ya wo ninga landini dava tubuki na maramani dawaro mai indupo insan. O baitabi kuka na kena gali takir na nonda tulanga kina maramani Fiji Craft Society na hiti. Indela tembana kawaru ini tiko na Fiji Arts Council tembana ni tovo kini bagarau. Tiko sarana kena umi tanga libu sarama idakina nonda itovo nonda ibagarau na waru na itovo mbula ena tembana vaken tuki. Pabini binaka kina ni hito mai tiko to mai lewe tiko ni Fiji Language Week di New Auckland. Andela katalini ni mamino isarama labika waru takatiko na wanu Auckland. Nakena rukubi nakena ndoka itinga na nonda ndai tobo ndai bakarau baka wasi bi nakena wasa ebiru na leni bunu wati
1: rini tama tama tanga na nomuni ya so maina mana leni craft society pati kena itami kem do mai mai tem tem do kena nanda na malang
2: na wale bu no na bika kitu la mikina onklani ndo na mbudi mbudi na baka duri na mbak sauti na ngona sanga itabudi kina na Fiji Craft Society mai na Fiji Arts Council. Ili wando kiko waru niti na Fiji Arts Council. Na ngono ngo sa tiku ni kini misa didi nga wakati kiko ae ka focus tu wali wabira na ndau takataka ni gina. Turanga kini marama, wera mai biti, keru tuma. Na mbudi mbudi ni ya sale laku ni babuano sarana ya mbakingo. Bidalanga na bula ki mamida kataka batako ni kini. Ersangu, erandiso mga menon rupondo-pondo, erandu ikaw tanga menon riyaw. Na Fiji Craft Society, kiro lergo tinga na nabali silisi kiro, tumalaya mi kiro mga tubata. Tuba, binibina kakila ni, wala ina iwala berito na Ministry of Foreign Affairs, arto lito main bina diplomatic note na Department of Heritage. Nirani toko na kina na non revisa na turang, kini marame lak manila kwa kuwa. Manisoli tubi kiro noa eto, noa e rua na embaki na nila mila ito. Sabagin din ako ni Wally. Sa kilani sabi, ito ko ni Tikin na Matanduwe, ito ko ni Mane Fiji Arts Council, na kailan biyo batang labi ka to do, era ka utamay. Meron may baritaka, meron may bulitaka, kasara nga, erang di kalita ni Kini. Naray dati ko na matangan ni Puan, labi ka rin kalita ni Kini. Ay rinda ko, wang madaw takatsuko, hindi na hindi ko eh, kalita ni Kini na londo rin mo, na masi, na kurumi biti, kato ba ba, hindi na ni kalila irito ko ta chumay. Iba bilibin ako ni Samay yung dalawa ng mga tingkatumba. Bira na noon dar tuike, lera kila. Sa ngala niyo kaya no, kito ba bilibin ako ni gito may tibo na ngala ni Pigeon Language Week. Ito rabata muli na noon na kila ka, ito nang daw bakamasi, ito nang daw talitani. Ito na nga, doon ito na nitong kasimun. Bako muli ma, kasimun. Meron may dakawin rin na rin kambalit na noon daw. So, just the basics of Pigeon. Ni batu ni di cikina nang ni buli na singa nang nobi dan singa sa otu. Itu ba kita nak. Tu kai man dengan me kilo itu nak ni selain di nang ni buli tu. Kata lagi nang noa. Tu se ni banding di ada wa kilan ni. Ya nak tu nak fiji language ni so ni nang nak steam kit. Mai so ni tu mikit tu mikit tu mi sentak steam kit ya nang.
1: Lebih tak kira ni nama ramai ni mana mai warna craft society.
2: Ini tinggal di bawah. Ini kau luar negeri. Ramai luar itu mai web. Pada itu traditional of contemporary craft. Nari dah tiba lah nak bintui. It's something to identify them. It's Misavata ni takunga indo na taka taka ni linga kasanga ni enonda. You come back. Misa krusa taki le indi. Misavakula tina kuta. And when it takes the way of fantasy. Kaya na kaya buna kata tiki na physical society. Nihalo buna. E marwa tiki na vi kambale tiki ala. Ina kuha.
1: We nita kaningo sa kaningo ke me matiningon do na ni na to sa ti ko na ngon ni do na lakta le mai
2: to ba vin vin ka no ni buen do na matin kalawa ke to ni ta ke ti ko me gamba ki me ngo sa tan do na tal ne vi ni ni tal I buru buru ku sa na ma ka me la ku ni Australia la ku ni England la ku ki ni America vi bon bon din di so era tu ki na ir na non me na tu ki me vi ki me ko ta ti ni vi ka la vi ka pro ka na ta Dena no ando in tibi te keu chungu tu me biko na kilana non da vosa in da kli tanki o tu le chukina ya o ke buka vango mbula ni le sin kila ya o mbi kira tu brang ya mlu brusi a e kila ya sa kila mbulu kunu la kumi kin kena vosa that dialect you have to keep it to yourself that is your identity na that identifies you and the handicrafts and the handicraft thing on the cover to the value of the world that the linga this identifies the make the maker see identify the key kuna katu zoko da kama da kaza kani linga sometimes it flies on see it has wings it has legs and a lako we kuna maker na tikuna ikevit and a vuka na kote tikuna kemitu kauta na kemira izai so everything has to be perfect everything has to be a quality of the piece that you make ndona kambili ngela kutunyo tele mile ridi bango ndona katule kena tani kena ridi bina kana kena ndongo so na ngale you just see so them that are ridi bina kani mara makotelia it identifies you see it's the makers of your hand tiba ngamela malangi na creator you are the creators of these products and you have to nurture that all the time tiba ngavi kona vinga ona todo ke manikali lai sikali marwe tena dikasi sigiri kana kelu mandiri dina teki pachike
1: naka tena naka ni bebari takam berni
2: mina naksa wabalebu thank you so much oba bini binak ba bini binak na bano klandi ba bini binak bi Mr. Craig Craig the Fijian community ke ba bini binak na bano lebu ganda museum tim lati no katia kena no ingo mi rama rama gusa gela kumi bantua ya first travelers ikim mitu kim marui Satu sutu nga mena be kapu bonga. Sundung tang na kaki mami kani ay tu mami boli ay miki mami kala ki. Na vi leon iban wa kaya mami bitir satu mo. Er na na tak mera mami miki mami maru ki. Alia di na kim sabah vin vin na kawali. Na vi tinga na kalu na na rupo vin na nando kai. Na vi kater na kaka.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Moi te vita mbota roa ya na serelasa a mai na tembara tos mai nandi sa sibtingo bikenda na walu na tolu sanga bulu katolu na miniti ni bulu binaka ni mate binaka mai na sanga isemetik mbega mai na bongi binaka endai and the people no the ngani semetik mai kina ni bakarongo tik mai kina ni bulu binaka na ni takani ni totoko tik na bulu totoko tik na ngara bitavi and na bongi binaka endai ya ndo mantana itu kutuku sominga ngome kalivaki and doti kuna serevo my baby Betty Ann kaya zanatiko na story to tell about Getty na oneleongo me vola na italanongo may nanveika e uso tiao me na talano me mbaleta e tolu na buwale me mbaleta na ken na norto la kuzuruma na kuna izule ni tartaro wes na childhood immunization. It's a childhood immunization stories where tole tolu na buwale kar towa kan serengo e vari teki tiku kina langa ti tiku kina na loma tartaro na norto ninga ungawa avata kei na norto sa kunea na vito koni la kubata kei na merto sa lei I wakatu lewa men zula ni tatarovi erto na isoli soli na vubale na kae taleiki na sirongo ni vula saranga na ngone leongo beti en vula nga kwe pakata ki kwe ka vidur magi tuki na nabi ka nga membale ti talano teki tiku kino kwe batike na nono vubale na sirongo ya ke baka uvia rongo zana na italanoa membaleta na serengo rao ni reza ni reza na video music video na kaya dhana tiko na story to tell se ningole kina health New Zealand .gov.nz/story to tell ay tiko talaga na Facebook ni Health New Zealand na video ngo ka bakatoko ngo na rongo rongo ni sere ni Betty Ann Hall kaya dhana tiko na story to tell.

reveni nronrolagna mai virtuna volovola kendelentulevi asa votingo weekend tin kabana miniti meziona kaloko nbongi binaka endai bongi tikuni varombuka kadio ni singa ni vola oktoba runondolu arosanga voluka ono kla lele weekend ana na makitiko na bukuni songo ni singa kebiti kanda na maro takatiko ena singa di mataka katini singa ni vola oktoba. Ya ananda wala kala kasarna nanda tukutuku ni nraki ni mataka ina Northland o Kalandi ki na Coromandel singa ni mataka rao ni beisa utiku na nraki kumukumu ni tiku na oka na rao talenga ni na tau tiku na uze na singa ni mataka na Northland rao talenga ni tau na uze wiki mdoe na mbongi endai ya bea kukua tiku na maasi me nraki binaka misoli tu na nraki ni nanda songo na singa ni mataka maina waikato ki Wanganui wiliki na Bay of Plenty ki na Vendi lana dedera lo meni bonua na kum kumuni na o na lo malangi na ratanga ni tau na uza na ya kabi my Gisborne ki wera rapa ani tau bango na tiku na uza na wera rapa na rao talanga ni na nagelo ritiko ratu mateni singa na ya kabi ni mataka my man watu ki Wellington nraki binaka wiki mundo wena singa ni mataka ya na vya tau baka leilei saranauza ena ya kabi my Nelson ki Fiordland na nraki binaka ena singa ni mataka ya maibula harao ni ndou na sotapa tiko pa leilei na tau ni uza ena singa ena ya kabi ni mataka Marlborough, Canterbury, Otago ki Southland sona punua ena vya mbarabi reni kira kambu kambu ka ena ya kabi ya ni mataka na vila saratonga ndi matini singa wiki mundu na wekanda mai Marlborough, Canterbury, K, Otago na singa ni mataka talaki na maina Chatham Island kumukumu ni toga na warao ni tau na uza ena ya kabi ni mataka ngore na onta nraki na singa ni mataka singa ni singa na namaki wikenda na wei Fijian community ena wei punoeso ena buku ni kena marutaki na singa KBT ena singa ni mataka wikenda ya okalandi na programu ngana singa ni mataka na tekebutiko ena ni voti nika lima na minute mitini na kaloko erasana ya veani na vula ngindo kai go iyo wane na ivalurua na ngole tiko maiva tike ibiza tale na minister maiva nua wili talti ngakina na high commissioner ke ibiti ngoe New Zealand ratu ino kikumbu mbola kana tiko talankina na minister for Pacific Peoples in New Zealand yo Paul Goldsmith go ena ni boitin kalima na miniti me tini ni otia sana da baka idoriti kuna baka reo kuila kena langati na nonda ser ni vonua na ndona nonda lotu sana ngai baka idoriti na kaloko ba idoriki na pengarangarabi baka turanga na ngo otia sana ngai ya tekebu na programu mai na tini kina tini kandua na ito tiko kina na pengarangarabi baka turanga karto na meki tiko kina traditional Fijian meki karto na tikino na irai kana yadha talanga na wosa na kena bei tartarabi mai ni sibi na tini kando na tini kalima na miniti sana tiko buna bi baka marutaki na stage karto na meki tiko na ngone leo mai na Berdin College vithi tiko na matameke maiviri na nonda vasu virito na Auckland Vanuatu Association tema na performing arts orito na Siawango orito na Solomon Islands Cultural Group tiki nomba tiki dutali tinga norito itavi meke na singa ni mataka Auckland Grammar Girls orito na tikina o sawe yeke langasaritali tinga o sesi na singa ni mataka na oni andra meki ngo mebirito na North Shore mai pare moremo sandina arito na meki tali tinga ni mataka tikina o vanoso arito na Rose Hill College meki senimbua meki group yanu yanu o koro Kelston Girls batike na tikina o mbureta
na maithabatiko na prokaramu ni Fiji Day na lima na kaloko na ayakabi na ni boitini kalima na miniti melima na waka idhuri tiko kina na kena soli tiko na idhuzobi wekwe na timi nganga na ngito leo ya habitu kana waka idhuri talitinga ni mataka maina mengri sentapaka ngore paka zaza na prokaramu ni kena marotaki na singa kia ibiti e okalandi na singa ni mataka.

0: You're now listening to PM in Fiji.
1: Mambai tutu ni gito na kavni kua. E na maki me na kati maki na mada omengo na kavitani ni timi ni Vodafone Fiji mbati kana liutaka na timi ki na sotsota ni Rugby League World Cup kana tegabuta ki na mada omengo. Go na kai kai na ndoni vitumbere ni timi o Mick Porter e na norto wawarauti gongo na timi e na hotela na Uprising Resort and Deumba. And non ro sangani ngai lewena na team mio tui kam kami the kando torotu nei tutu nei kapitani ke na nona I buke buke William Kikau and a numi ni na rauni solive apisai koroisao nei tutu ongo o koroisao ka wasa ki tisar na nona ngito ke na nona vili utaki ni kapitani taka na team ni West Tigers and na sotsota ni NRL kartonga nga talinga po tulu na sotsotongo e kai o pota ni sa rui la la kana ngona ni nonto wa warau na timi a ni do nga na madawa ia e kai o koe ni rato sa nguma tu ti ona dorwo a ena nonto wa warau kalu rai tal tinga na ia lo bata ke na nonto sa sanga na timi ni Vodafone Fiji mbati ena sota ke na timi ni atukuka na matai ni nonto ngito po tombu ena singatambo na madawa mingo ni bera ni rato na sota ki na timi ni Australia na karusang wulka lima ni singa karato na sota ki na timi ni New Zealand na katulusang wulka dua ni singa ni Bulongo na timi ni Vodafone Fiji Mbati rato ya dhobeani na itutu ni semifinal na sota ni Rugby League World Cup na mbaki Ronondolu Kawalu Ronondolu Tini Katolu ki na Ronondolu Tini Kawitu Esa ndigita kina squad lewe ruasang wukatolo ni timi ni Vodafone Fiji Mbulikula kartona lagi ki waitabitalinga ena sotsota ni Rugby League World Cup weira na marama. Ena yati Murio Leilani a Sam Tegan Hartigan, Tale Holmes, Tanika Jones, Ebony Lang, Sienna Lang, ke Lauren Yelly, ena yati Liu Olasana Lutu, Talia Marshall, Emma Masi, Rory Mola, Seriana na itokotoka ke Tanina na Vindi. Orto na reserves o Elizabeth na Lemba, Aliti na Mode, Maria Panseka, Abigail Sekitoka, Sekitonga ni wasota, Leticia Smith o Cassie Staples, Naomi Tengu, Nanise Makadabu, Isabella Waterman ke Luisa Yaranamua. Na timi ni Bulikula erto na sota ke na timi ni New Zealand na singatambo na madhau mengo na matai ni nonra tongi to wakatombu erto na gai sota weni na timi ni Papua New Guinea na karusa ngubu kabwani singa ni Bulongo karto na gai sota yani ke na timi ni Burani Sene uti uti ni nonra tongi to wakatombu na katulusa ngubu kandua ni singa ni Bulongo na timi ni Bulakula ngosengi matai ni ngona meritona waitawi e na sotsota ni Rugby League World Cup weira na marama. E na maki mena kathibaki e na madhau mengo na ndau ni wewaktabu lithi wo ni timi ni Fiji Water Flying Fijians e warita kongo na wekaongo na General Manager High Performance in a Fiji Rugby Union o na dhawani buka. Era lewe tulisang bulkandua era wakoto maina nonra wola kerekere na buku ni tutu ni head coach ni Fiji Water Flying Fijians ia na numitiko na ngonongo ni rau lewe rua na dhawani weitu mberi rongo iburuburo Jake White kandhawani weitu mberi tu ni timi ni Deba ki Afrika ke Warren Gatland na turanga ni New Zealand kandhaw torutu na itutu ni dhawani weitu mberi ni timi ni Welesi na rau ni ndua wero na turanga ngo na dingitaki na itutu ni dhawani weitu mberi wo ni timi ni Fiji Water Flying Fijians ia na timi ni witi erto sana kembatale na monite na madhaw mengo na wawarau ki na gito ke na timi ni Chapani na karusa ngabu kawa ni singa ni Bulongo. Erto warita kena songsongo ni soka e na nondo benua na Fiji Football Association ni erto na solia meraya ndono ndolo na ndola na dorbo e na timi ni Bula Boys ke ira talanga na iwa lesi ni timi. Go e na nondo to menganga na Bula Boys e na madha saoti e na sotsota ni MSG Prime Minister's Cup ni erto wanruka na timi kanganga e na mbaki saoti na timi ni Vanuatu e na finala e na kaindua ke isenga. E mai wakadharuma na kaini timi ni Vitio Thomas Dunn. E kaina president ni songsongo ni soka o Rajesh Patel ni ngona norto wawin winaka e verto na timi e na warau ni gito wasakite erto mai waritaka angosan gay mata itlang ani ngona mertongganga kina na timini biti e na soso tongko sa ko talang gori na itektaki may na tambani ningito na kavniko nom nindar vingravi asinate wainingolo.

Darongo de tika nda monda tau na vonga ni wo kenda veta tambo na service ready ni mbere ya darongo de tika nda monda tau na vonga ke munia ena sere kinova sa si tingo weekend na di wena tolu sanga bulka tolu na miniti ve vakarota nga ni tuku tuku me ke vaka politiko a turanga tau ti teide na bongi na kenda na buku ni tele bu sevens rugby and family day gwana vaka zuriti ko na varwa i karo sanga bulka vani singa kana vaka zuriti ko mai na waite mata rugby club grounds ngoya na dio singapulka ono Swanson Road e Henderson and the take with kuna walu na matakale lai kana tinitiko and ono na kaloko and bongi na with tiko na food stalls era tiko bakarita tiko tite ni se apotel chiko ono na sangai vanga e bolsa chini ke tiko na food stalls sa apotel chiko ono wiki muni na via va food stall e limon and round dollar ni arto na varu taka na nomuni vale laza va te kena nomuni tebeli ni boli boli taki tin ka ono tiko na timi with non dollar non dollar nei lavo and aveva le tecitico se price money ni sevens tournament go ka ke kind of tuna nomini pa tataro ni reni ngiringire ani ki na namba ni telefoni go no sai vo ruandua dua ruandua vitu lima tolu tolu ana namba ni reni ngiringire ani ki na lima dollar ni zuru zuru lima talanga non dollar na sony kapake paid parking and I sing oh yeah.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Totoka na seria, malungu ni tombu. Kodokoda na lo mamu. Aba moro te kente tiko na kabib na kunikun sa boe waru na miniti metini na koloko. Tina koloko sa nandangone tiko ni I keresere vivo tai. Namba ni talibon tale seba wolo nan rao, seba lima tolun dua. Titiko sa namuni tuku-tuku. Oklani lebu sarana Okay, ato song ko na sakati ko na lomo ni mada ongo keni bia wasia mai dawa ni na takawa tiko ni mataka nangona ni Fiji Language Week yeah, ni ingiri mai ni wasia mai kito vero ngoda tarangana dawa ndo takawa tiko mai na raki New Zealand ke mdo mai I Christchurch, kemo do me Omaru, grani lips artiko na no itoke ni song song ko ni Fijian community. Kito biro ngato talaga na tawal do. Takaw tiko na lamo ni singa ni kuwa. Siya tapo do sa takaw ni kuwa. Iko na PMN Fiji, kito na matalaw laway ina PMN Fiji, kito wadarando na hiyo, kito host akira na staff iki, na nabasing alivu. Lovo saranga, kokonda, na curry, na chop suey, sarang gorong-gorong na leo ni PMN staff ni rakai tunoi rasi rakai duru tunga me wana kapak sarang boi ditumai nombu ni kakana au klien tu ndo tini ngana kakana na kakana ni viti au klar tu na matempeka ni ndui-ndui siya dami baka na Fiji Fusion we matagali kakana matanda buli wakasanga umdanga buli wakasanga mo saranga vira na nonda na vasu na pasang ka kari rando tu nga yuro do teni nga na kari ni witi siya numdo kari yo ni kuwa autobole saranga ando atentale na chop sui Kona chup sui lebu kondo asarga na koro ni Mumbai lebu dangi nanga nampongi ni kuwa batokila ni orto na wakanta na Samoa na Tonga orto na sapsui lebu nga na noodles ni kuwa boy toto kasarga yung ko kreti ko bi hindi taong ko na kena recipe ko asang sarga ni Mumbai wasya turang ako yung biyong akin na honey Vina kavalevu noa, vina kavalevu nemai kiri neta cheki kwa mbole asranga me da kavane ni tulobo na matakili ni kwa vina kavalevu roti na kokonda irsa ngorongorong arkana bandu artalo barua sebonga na kakana rakoko tale rakliko sranga me nora lunch box meta wanikina tukuniti ko ni rana kenra ba ka bisaranga na ko yo kila mata ka talaga ay lew saranga saraba barra uti kong gona basanga mentang giliri da nga yan ni mataka na lobo o klaro to mi I lo may bitir to na marama neta o klaro to na kote tikumbe ka maiso na sa salu o klaro to mi ngaur to na kote tikumbe na lumi Yo no kerker me mata kelele sra me ndur sala ko. Ndur lire da na iyo ko ngai lu yani. Na me. Me ko ngar to tunti ko na marama na non to I boli sa boli kede. Non to I imbe. Oh, ke mambale arto sana tau bina ka sarche ngar to na weekend go eh. Tamani shopping na mada o mingo. Yo marra usaranga ni na mai rongo ada li bibir to na marama go singira. La ko mi bandu a to na kana non ra Paka sa mata ka nira. La ko sarto to mina koro, mina yanu. To na ra wondo fai ba mai. Bandu a nga mai wang ka sarabana wang ka buka. Gergimi, apa palang ana wong wong ke kintal sasaro atali mai. Dona tal no vinna ka kan indarongo dira nira lako mai dona kenda ngon ta turutunga ba dona numangan sa iyo wiyo mandanga au redeni ngonon rombula sartunga. Liwir kit memitan babata rambule tunga mina koro ngo serana rada kabetiko langar li tali sa ko ser chungaya kenta kelunga tente tikike ta sabasa ke everything press button yes yes yang ani lebu nanta ngona tente tunga so busy ko haven't got any time yer mina koro ba buli dikenta talanga mentando be grateful for everything that we have and we do. And to be maluwai, and to be wasay, baka maramay, o pantang ako, wuli sa ranga may kina. Finaka.
2: Iyo, and, yeah, ando talaga, ando ti ko na, berto, doon ni wasay-wasay, ni, ei maramara berte kita kita kini lingat tinggu maralah kami lama ibu tika dotal ni wasi wasi koralah kami ni Fiji Craft Society ya ni tekir tika kami oninga tubuki norto prestendi maliwa ir tika na maramara ngole mai ramai berte kita kita kini lingat karalewe ni song songongo ni Fiji Craft Society roti orale ruas tika sele tul kena turang endua birau endau tulikuro tulikuro eh na pottery eh au mai kalongata ni kiro wasoto to mai na Auckland Museum na no kama ni kiro mani beitala no sarto en buku ni nona zaka zaka ni linga
3: naka na yatango info ni nangasima au zarbo ni lawai singatapa nanrunga Vinaka na Riau, do talanga vira lewena na song song on the Fiji Craft Society. Au senge register walengango ena vida na bula sauti nemba kungo. Na nungu lakutiku mani lakala kungo ena kutiku ngani Fiji Day celebration na madawa ni Wasabaka Viti I Auckland. Vinaka. Naka my beauty evita na coro ertando que le tani kina na tuli tuli do vir na coro ngo na nongu coro la wai mai na nongu teki vukila na tuli tuli auli za sarga mai vir na nongu ne nongu na nae mai kia usa buli de tiko mai au buli tara do ba buli dio chiko nguna na do daka na tuli tuli ni sama lenga na wanu apa ya do chiko kina au sama to mana chiko go mena ngone ya me ado ba chiko mai go au tiko buli de na tuli tuli na ngone se kalasi walu iya, sekelas si Vito walikin na iya, kalau saya walikin lah ya. Iya. Tapi ya, rusak nggak boleh batas tadi kau nembak kita nunggu iya, kita natul tul ya.
2: Nunggu nanti ni, tapi kita nembak kau ni ni tak kau cuma tul tul. Nunggu rela ni pun nak tambang kau ni, nambah malele ani nunggu kau ni tak kau tul tul.
3: Tarubinaka, na tul tul ya. Menangona orang ibu kota kami bawa modal kaka menangona ya sandua nak na nondang daun nondang pinakat na nondang bumbu na nondang nana nondang buli dan abe kaitin dan dah dok lay time kena seko yang gon nak endah na tukuni kian detiku na nondang endah tobo na abe kanda kaitan kena yo main kuah sa sensoti iyo sra malele nga bona kasala ko tiko mengo na ngono ngo na new technology sa senga na na rabuliza na beka na ta di kletan ke na
2: na so di kim nindo nung ni tuli tuli na ka so di kim nindo
3: na ka na tuli tuli may nakoro kima nindo tuli na kuro yeah na kuro may nanronga ndo kleten kina na na vasanga ne vakani sembera ni la komai na kona kuro na ngono ngo ne na kela va America na aluminum pot na na ngone ya mana tumuna sarando banget ka tumay na kuro babit ko yan buli may balanggel may bakatalinga kin may bakan ninda rider na na non da sende po na coins $1 coins na tapat ko kaya na bakan sangka moli kaya na ngaw na erando na ngun simbera ni na may po na tapayang go na ngun ng go water bottles being introduced kusar nga yan na sangka moli kwa rando banget ka na ngun sarando kila meva kamera ndo ngande mercendo la kobango ina ndo tel na bonu kona kona sanga sarangango ndo tawa kina wai merendo timbetu na bonu rendo lakin yo ndo tukuni ni ninga una rendo ngunu bakina eliliwa kila mbalet embulan bula la minerals sulio kwa watiki na kuro na ngauna rando wasankina na kakane mbuta meke na mbulan bula sulio na bula na ngauna irna nonda tumbunda era kila na ni tuba kina ngondra na regira era mbulan bula bina mbalet ngona ya rabanga takatipo na vika era kila itani kina Wikito kitu sando banget sando banget aku nggak dengar nair do ya tuh mikir na sarapan gue na itu lomani koro ya oke lah ni aku nggak ya kita do tarbina kana ngemarket ya ni oya do ayo so ayo lewat itu kau nih songsong ni marama main koro ya ya tuh nak kena turang because ayo main ngono ya afsando dizi wat chiko mabat kira yo ndo to kuli chiko vira kende to kalungata sati kona nonde to valeni so tiko nonde to valeni songo ni koro tiko nonde to valeni kila ni sarvan wae in the world take kina na nonde to ka leva kana ko na pottery kita tu kalau nggak terbang ni buat kelanda seni hidupa, kelanda seni hidupa. Erang oleh mai. Kau yang nak kalau nggak terbang buat itu kau yang nunggu kor, olawai. Iya. Anda tu kau telinga bir, ira bakar kita tu tinggal mir na ngoni buli, nunggu tu benua, mana tertiary. So na tertiary lelew mai ka, buat telinga kini na primary secondary school. Ya nonda teki ni kaniwuli na ngona tuli na tarndo la kuma vir lunga sni vuli na rapa manda na klana onisto tapa na baka na kena makete taki ni vuli ko serga ke mamindo vino kata ne raivi dona bonua me reni makete taki na nei voli na ka na gele
2: ambele tanga ken hamul mul te giti kuna na kan ni ni ngore na tuntu ntila ni sare ni sa se au te ni wa malu te kuna ngangan te mer na te ni man te sambo wa buli dir na tambang wan ni sel sel na ka na tungo
3: binaka taro binaka na tultuli iyo sando waka me sando seyabuti ko it's been a lost craft lost art na ka baletin yo lawai ndu atalanga na kore sando klikin na tultuli sarando binaka tamay na ngasi le clan do pakuko ai menda pakuko menda kuaninga yali makenda na na zaka zaka ni linga sentutul me tombanitiko eh baleta na ken na ken ken tombanitiko menda na kango na menda kile kitanikina baleta na kena yado na ngona wirengo na kla yana marama serken kase na na ngas irsta na yali yani eh so from there they will continue our tradition eh that give us our identity baleta
2: Betul
3: nak kami betul punya ni mereka kata ni dari ni mereka. Sebab nak kapal dia buat, nak nukita tunga, mendandau, kau ni mula rawan nak bika, mendandau tani, mendandau kelihatan kila, mendandau marroya, mendandau pabulidir. Menda vabuli dir virsangi laku cikum mai. Kalau tu iraya, ninda sana yali virsai Na tomana tiko na itabi enda kila itani kena.
2: Na kisarvali.

Totoka, Totoka Pakaoti, Simirava, Isale Kobiti, Bamaro de Candetico, Sasibinetini, and a Rosanga Vulka Ruan Aminiti. Kau ni rong sere, tali taki, mai beke muni, ki beke munani. Yo, kere sere tiko, vivo tai, enana seba walunan rau, seba, lima tolun dua. Seo ni rong sarangan ni message mai, ena PMN page, sena Facebook page, namani Facebook page, na pmn.co.nz, sena Rotatangan yoni girsar talaga mai ena seba olden rau seba lima tolundua. Pakamula wawo kitiko ena lima tolundua PI frequency o kalandi do bulu binaka na dua seba rua pointi rua au kila lewu serbataronga tiko nga. Serbataronga tiko nga sera tiko nga na AM frequency dua tarungi ona mata saoti. Bulu binaka siri binaka wali buna giri tuk mai na giri tuk na sere nugu yala yala wiki mni talanga na talita na serengo me nomini seru serefu nugu yala yala me nomini nambogini kuwa

tautakana seria papiloni onani sudu ke naoni tau tribute pa maro te ki kente tiko nei kabi bin na kani koa sa ko tumena ngau nei sa boi tin kandua na miniti me tin kandua na kaloko io takuru te ki tiko na tuku tuku me mbale tirto na nruto sevens tai levu sevens rugby and family day ai io che sinto na bunoni ngole kina ni babaro tiko ngona nga ne karusa nga buluka pani singa ni buloko to au klaya na wati wati tali tiko mbak nga ni long weekend di New Zealand eh? Kami labor weekend tiko na pake dhuri tiko mai Waitemata rugby club sena Waitemata rugby club grounds iyo and waldu na dia sa kabul kaono Swanson Street di Henderson go me pakati ko na all day sevens rugby na pakati ki na kids zone na kakana buta katakata na refreshing desserts luru $5 na parking. Iyo, wira na ngwane e free, na ngwane e mpakitini lakasom. Parking, kasa tuku na watia e $5. Karusibu kapani o katoba, kaya sinda na buno ni ngwale kina na long weekend. Iya, ni ngwale ani. Ina tai levu sevens rugby and family day ni karusa ngul kapani singa ni bulo kato bekem ni sangai sema mai ni bulo binaka serengo moni na numiti ko kina bulo binaka ropate sen ngul dai buruto na turanga na ita mai chapo serengo ndo na numital tip nga kina bekem do na kangu meni raki o kalanti mule bina kala ki nemani ki kau arto me mangri bridge ndo mule bina ka iso ke silina water mata bubu bale na pao mule bina ka richi ke filo ndo nanu mitale tikana ser tarabango makare au na kita lo boli menomuni nambongi bina kanikoa

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Kampuni ndelai kande, nungu itau. Sako tamai na ngauna ni sa 7:22 e na rua na miniti. Ia, na manitale bonitale, seiva olan rau, seiva, lima tolundua. Fakuriti ko na keresere, bebotai, sere tarvangor to na numitikinor to na turanganei tamai na rake iwa kalandi. Mule binaka tamai vilibe, kena numundui lawa-lawa, sere ngondo na numikede tiko kina. Men rosudo, bebu etini men rosudo, va marotek di

the moment to un Paradise Roots so ya ngalili sa sibitingo weekend na tini kandua and tini na miniti kadi ni singa ni bula ko tawa ronon dolurus nga bulka no beba bula tika ni wiki ni kensar na barong tika men bongi pina kendai a ukla ni lebu na bonua na bongi pina kani ku na bwe dorti ku kina na sose ngona mai zapati ko na itabi na ndona singa a mezabatiko na vesi kenda iso sana mezabatali tingana nonda me maru takatiko na madhanyo bose baka viti iso na vibono ni zaka zaka vibali ni zaka zaka yani mataka au klanda sana na nama kitu eno buku ni songo lilebu kando baka edhuri na vibono iso lebu na park lebu na holler na baedhuri tiku kina na kena me maru takitiko na singa kei viti ena singa ni mataka ya na seritara pangango sa kerea me na potei tiko manda ewe ira kede sara na rendini o visa niba libebe so mai pare moremo ena Auckland Prison Auckland ira songo tiko ena mbongi andai mai kumio ni baka dhuri tiki ena nonra songo ni Fiji Day sara nanumi kede sara tiki ani ena seri tarabungo ena mbongi benaka andai

0: Ulu ina viri viri. Famaro teki kende tiko ne kavi vina kini koa sa sivi ne tini kandua ena rua sanga vulkarua na miniti. Totolo sara tiko na ngona.
1: Totolo sara tiko na tosi ni ngona. Nampungi vina kendai. Ana voti ngango vida na miniti sana meza voti ngiro vinga rabi. Nampungi vina kendai. Akero wa beba mbuli tiki ani. Wiki muni na sa sose ngona tiko nampungi vina kini koa. Kila ni tato katiko na bimaliwai na bitoraki baka biwakani waka leo nisaka zaka pata wiki mnimbeka na parongo tiko maibono nisaka zaka ya nrumbongi tiko nambongi binaka endai nimbulu binaka binaka balibu nangara bitabi wiki mnina parongo tiko mbeka maibono nitolili ya nabuku ni ngande mbeka na sana puno ni ngande kina muni nilei waka zengi zengi tukina nabuku ni Fiji Day, sena singa kibiti nisa nanumitali tingani nitali ntebeli ni bengarabi PMN ena mbongi binaka nikuwa na siri tarabungo ukire mena botaitiko uberitu kethisara na lube biti zaka zaka ena PMN se pamana anti Ruthi Farrell ambulu binaka na Ruthi binaka balibu na bitokoni binaka balibu na suru aura totoka batikina Ruthi toteni ngana na Ruthi na maramani ya seasa totoka baka oti binaka balibu beba ambulu talitinga beya nemai batiki cheke na mbongi binaka ni kukla ni roso stiku pana nondra soli na maramani lumai biti binaka balibu na elu binaka na buku ni kena leba kanga tekitu na lobo batike na ngoza ni lobo nini ya cheke na mbongi meza katike na dona lobo totoka kime mivasi ngile bitukine na staff ni PMN asang ni mweleza bi eroti na buku batike na nomuni leni vale kito sa babu ni pina katike ni binu mnile ni pale na buku niko konda tutoka ya pakaru utaka mai watala kine vi mosesi dhaba wakila mosesi dhaba na mbongi niko etiku sartiku mainepia mataklele ni mataka menanga hizi sombu menanga hizi sara iwe ro na nona nalei ya vitamba tiku mai ni mataka na nona to maru utaka tiku na singa kebiti ni mataka na we kanda mai iwe ro ningena nama kimai pana nito wala mata na Facebook page na nina reza na vitara vichu kina na live na vitara vichu kina na nito mbaleta nikito na vitamba tiko na celebration sena kena maruta kina singa kibiti mai wairo batala kina wa kalandi abike mnina singira ni adho na bebo no so sene ni besara mbeka na nondato songo mai wairo nito wala mata na PMN Fiji rani ni sarabu kina na video batikina itamba batikina beka sana pakaruta katiko mai omosesi dhabai na mbongi binaka niko binaka bale bu Andi tau, Luisa Dhaba, na Ruthi Kari Totoka. Kime mimi basi ngilebu kine na kabi ni kuwa, ndo tayo nondoto kari meirewa. Minaka na woli na Ika, watike na linga ni marama, eh? Watike na linga ni marama, Totoka baka oti. Usanga kila sarto nga ni toko talaga iyesan ni balibiki muni ito talaga na uzi wa ilibu totoka pa wati na ika na singa lebu batalaki na
2: kausar mimbeanga
1: ma iyo na sirta na mungo kere mena pote kere sara na staff ni PMN Fiji na mbongi bina kanikuwa au kila ni ntua na madha wa balabu talaga biki mami biki to unabuku ni kena wakari takitiko vera na kena woni leo ni Pacifico kima mitha kathaka bata na vika membaleta na nonda vosa na nonda itobo viva buli di tigwirto kali butikina na babi ni binaka vana staff ena mbongi binaka nikuwa
0: Saula Randindi bule binaka na ita binaka wale unando ngirimai wasieta kamae sana sere ni nigi kirea kodo ni lo mamo malumu ni tombu gome nomu ni nambong binaka ni kuwa
3: You're now listening to PMN Fiji.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Waindimbala, Cookie, Mamarote, and the Tikonaka, Nakanikua, Yokilango singing, Volanitinika Rose. Veranda Tukuna, the night is still young. Iyo sa abo e rosa nga bulkaba na miniti, metin karona kaloko sa abo talaga e rosa nga bulkaba na miniti, me may zaba na niro vingara vina parama viwe kani ngo, vina nakaba lebu, na semeti kumai, kiyo ni talata so ni tukutuku, na mbungi vina kanikuwa ni nge ngole ngayani na wala mata ni PMN Fiji. Sana tiko kede kina na ituk-tuk ningito nonro vivo saki o Eleanor patikirto na marama ngulit kumay na pakarita ki iyaya nambungi nalom ni madang ko ayo ningay ngulit ni kina na tiko kede kina na ituk-tuk na nambungi binakan ni kuwa. Iyo makuriti ko na bibatay na kersere nimbule binaka. Bikim ni na sengay semay, bikim ni na yan rambong iti ko, rambong binaka ni kuwa, serengo ni nanumi keritiw kina. Bikim ni na vilusi, na ser talaga ko ni nanumi keritiw kina kina rambong binaka ni kuwa. Lailusi, minumuni nambungi vinakanikuwa.

Nda morata una wonga ni wua keitha kau na serelei lusi sa wotingo weekend tin kelima na miniti me tin karua na kalok. Ia na seretala ngaya sana me thabutiki ni rubin karabi na mbongi binaka ni kua kero sa meita tautiko na wewekani na mbongi binaka ndai. Ia na kawale buna toma ni kero tiko na mbongi binaka ndai na mnisea mutiko mai mai ngarabi ratikina na itabi na mbongi binaka ni kua kesiango kemuni ya na seanga ni kero menta ambitiko wango. Kero bebapa ni binaka ni wikemuni na mnisea mutiko mai na wito kuni tiko mai wikemuni na warongo tiko mai na recho batanaki na wikemuni na warongo ngutik mena live stream ni pmn.co.nz sena pmn play binaka balebu na bito koni tiko mai binaka balebu na na dosia mutiko mai ka ando barong tiko mai na nonda prokaramu binaka ngo do zizi tiko na bebaru mbuka to zok sar mai na tolu kini tin karona kaloko kiro sabani ni binaka tuyani wikim ni kisa sar ni na nonda patana marau ni kena maru teki tiko ka nanumi tiko na singa mai tu bangalalkina na nanda ba maten tu obiti na singa kebiti sekwa na singa ni mataka na bibono soti and na songo kina and na lebesi tarikina baka bi kani membaleta tiko na kena maro tiki tiko na songo ngo kira sabani ni bina kete ni bikenda and na mbongi bina kendai ya meza bana nanda ngo na kataraba ndana mebi rongo zinto mutalikini kenda belo mani baka lebo ni timo zeta kamanda

Ugo ki lau dolu e whata me te uhi waki ai whai ofa moi whakoni stūtone. Te uka hape e si hova ki a te koe. Te uwhai whakapoto foto o fōu hahala tonsika, a whete ke hoko mai ki a kita. Te ukaka ho loto whare me loto hauhaua. A whetai. Ukore ke uhuwhanga i he tala whakatapu ko a whaki at me whareni. O eki ka uma e whare Moe kakai tonga kotoa augune o ngona I e ngalo pe a e polo kalama a re te o ni matolu taha e whae maa mi loto kalani. Tā mua kia te au ke whai atu ha tau whawhetai he kamata anga o e polo kalama o e ahoni. Ko whawhetai e ko o ngona e ho tau loto mo tau lau maari e no uki e te vita. Ki tau hiwa a ki e whai ofa moe whako nistu o tonne. Ka ku tai maari e tau mo ui ko uhi ko e whanonga ko tau whai. E ahoni e whanawhana a sāme o e teao maua o ngahi sāme u ki ai a ngahi vesi ko e ni. Ko ku ngahi aho ku hange ha ata o ku pare. Pia ko umae hange ha musie. Ka ko koe e si hova u afio o tangata. Pia ko ho o fotu o ku lawi to utangata. Ko e wholofola ia o ku whakaongo. Ke tau toe whanonga moia e whai ake a e tau whawheta I ki o tau otua. Ko e sāme o e kore tokoni, pea mo e loto o ku whai ake a e neviviri ki hono otua. Ko e whahinga whakakaukau, ko hamo ui ko ngahu kovia, pea ku vaivai maha hono iwi. Pa kune lilingi ki ono otua e kune mafe ia pe hange koe whakamatawa ai wholofola. Koe otua koe ia koe mafia ke tokoni ke te kauto. Pe koe whainga maari e ahoni o ku tausio ai ke whaineno ai wholofola. Ko ku ngahi aho ku hange ha ata ku pare. Ta kui kai tuku mau ai tangata mo hono mo e whanonga o kune whai. Ta koe ne piri kimi mo ne komi ki ono otua. Ko ia ia o kui kai ngatu mai a e ne tāpua ki o kui ne whakakeresi, mo ne whakalekesi a e mo ui a e tangata ki hono ngahi whatongi ia. Pea koe ahoni o ku kaila a e whatusa me whanongo ki e ku lotu e si hova. Ko e loto a e tōta o kui ne whemau a e mo ui. Ko e loto a e tōta o kui ne ilo ilo pau ko si hova tōta be e kau mai te neongona e ne kalanga. Pea kune whaka amua he kai hanga kehe ai mea te ia lotonga e ne mamahi he kune ngāwe ake ai rea o whee I mai o fofonga o ka tautapa atu. Koe whee mau ai tokoni. Koe tau whono ngā ko tau au sia ai wa I mahi nā. Ka ku kei lolo ai pirikimi o tau whai. Ka ku tau wha amu ke tau tautapa he taimi ko tau abe mo I whainga maare ki o tau otua. Ke ne whaka koloa ai whanonga a ngā. Ke ua nā tau hange koe lau ai Pēteria ke, ko tau ngahi aho, mo e tau mo ui uku hange ha musi e uku mae. Kai ma ui ui, he uki ai ai o tua uku tau lontu ki ai koe o tua uku mo ui. Ko ene kere si uku mo ui. Pea kune hanga taki tau tolu ki ngahi vai hawa uku ma ui ui. Mo e toafa uku lau muka muka. Uku ne whakainu ki tau tolu he ngahi vai whakanonga. Ka kua hanga kua e tau mea e whai, ko koe e si hova o uku afio o tangata. Pea ko hoa fotu uku lau I tō tangata. Whakake aki ki mautoru eiki. Te teke tuu hake e koe o whakatui a sayone ko ofa anga. Ka koe kuonga e nite whai ofa. Hange koe whakamatawa a wholofola. Io, kua hoko tisia hono taimi ko kotofa. Whawhita I ki heo tua hene ke ofa I ki tau tolu. Whai atu ai tala manu. Ki he polo kalamani ki he kaungawe kotoa pe o e whaleni. Te moe tonga kotoa pe ko ne ongona a ngalu e ani. Ofa. Ki tau ma'u, ai whaineno, ai wholofola o ahoni. Ko koe e si hova o afio o tae ngata. Ko tau whakangata ngata, ka tau whanonga toko ua mo e tae whakangata ngata o kumunui ai tangata. Io, o kumunui ai tangata, o kufalawa ki a si hova. O tua maas maas, ko mau tamai fwa hewani, ko lau maari e, ko lau I tae niti, o ku tae ngata. Pea ko koe toko taha pe he universi o kumau iai. Ko mau mafi koe, ko mau maka whaakinanga, ko mau toitoianga he tōu tangata, moi tōu tangata. Ko toi whakamanatu ke tiki mau tōlu e he wholofola, mau hangeha musie o kumae, ko e atape
kai whawhetai ku mau mau ha o tua, koe o tua ku tali liu, o ku lau I kōnga pia tai ngata. Alo ofa mai, o whakaake ake, a tonga, whakaake ake ho mau lau maari e, ke mau ilo ko koe peo ku mau nofu aki tari ki ai. Kai hao e whono ngā, te tua maari e ai whono a eo, he ku tai ngata ai afiana. Alo ofa mai, o whakakoloa mua ki mau tolu, pe moe polokamani aki, ai tāpu aki aho afio, Kerehi e mau mo'ui, te whakafonu ho mau iwi, ake ai tāpo, ake ai atua mafi mafi. Whaia ho mau whakakoloa, te tau whanonga, I he polo kalama, te ake taki mua, pe hei kai he ho mau whanonga, ka mau hoko ko e kakai, whai ho whinangalo I mamani. Ko e lotu ia, mo e whakatau wholofola ko mau whai, I a sisu kalaisi ko alo kako mau wha mo'ui. Amen. Te kresa e, mo e o whai otua, pe mo e whehoi lau maare mani oni, I e te tau tolu ko toa pe ia, o tangata.

0: Kala tou toka ngai ia te umea o ku hā mai, kā ko te umea o ku kala hā. He ko te mea o ku hā o ku whakataimi pe. Kā ko te umea o ku kailoa hā o ku whaka I tāniti. Koine lawa ia ae wahe hono whā ua Korinto la watu I he aha koe ni. Pea ko tui be ae kau whanonga mo kumau tolo kume a mai I he ope ke proklama mak te malau. Tau kau whataha pe I he lau mo whanonga ki he wholofola koe ni. Omi maa tau tolo I he ahoni pea mo e whaka osi osi o I wike ko tau amanaki ke ikuna. O te gai ke whakakakato atu, to e tau ni te mahalo hongo fulu. Te utuku atu pe ki he linta, ka pau kwa ha lawe mai pe amo te vita. Ha me ak moa usia he I he wholofola koe ni, pe amo kau mai, pe a tau toki sio ai ki hano whakaosi. Mahalo abito.
1: Ia mahalo abito e... Hina rei, mālo mua e whaifatongia. Ka tāki pepti kei ke lawa e toke tā, ke ka umai, ka koe tohi whakaofo ofa, wahe whakaofo ofa eni e hina rei. Ai malanga whakahāko ia e he apostolo. Ka pau oku tau whaihanga au e pe, ke tau malanga ake ai o ngongo lelei, he? Pea moe anga tonu ko ia ai eiki. Ko tui koe ngofo I mea lalahia e ua koe o ngongo lelei moe anga tonu ai eiki. He kai pege toi li liuia. Pea ike itu uma uai pe anga tonu ia moe o ngongo lelei koe ai eiki. Ko tau tol te tau feto aki ai anga ko ia o e tau mo ui. Ahoni te tau lelei, apongpong te tau tonu no. Ka koe, ako nake ni a paula, tau malanga aki pea koe whaifaitaki aga ki tau tol. Ke tau mui mui. I he anga tonu ko ia ai eiki pia ke tau malanga I hono ngongo lele I pia tau whai foki ki ai. Malo hina le.
0: Malo linta, te vita.
2: Malo hina le. Ai, hono tuku me whainga maari. Koe, hange peko kulau, koe tohi foki koe ni a Paula ko ia, ai utohi koe a Paula. Kawe u tohe a Paula he tohe oku ki I hange ko oku ki me aha ata mai ia ai ke te whenga ke te hanga mui mui I tohe ko ni a Paula mantue ne u tohe ko ni oku ki I lahi fo ke uhinga ko ne nofo ko me ipiliso ne o whaigo kako mea pe ko hanga whakawhihu I ko e I he e ko I he ne tohe ko ni a Paula ko ni ko e ko uhi kune hanga e Paula ko fe ko ko fea a kakai Korinto ko ia o tohi ki a Paula. Mahi no peka tau tolu ia ko Korinto ko e kolo, ko e taha ngahi kolo. Paku ne tala no areva ke he ngahi mea ko ni o hange ko ia ko e tui, ko e te tui, ko e ae ko fea a Paula ke ne hanga whakamala ala mai a ngahi tawhaki ko ia e hina lei. Ko e te tui, pa moe fōunga ko e te ngāu e ke. He kumoni be, kapahe ke te tui kita e lau noa a mea kotoa ia e mau mau ene malanga mai peko ene whakauhinga mai e mau mau ia kapahe ke te tui kita koe fo ke taurea he haupe me he tafaki ko alu he tafaki ko e kapahe ka ke tau tui pa kapahe te tau tui e haue mea te whanongo ki ai te tau hanga rewa puke ki loto ki he tau ki o tau loto mo tau whakau kau a he tawhako pa ka pau he kei ki tau tui ko lau noa e ka ko hanga peko ngahi a mea ku tala mai fukoe ka pau he kei ki kawa si hova he langa ko ha mea ko ha aonga ka ia ko hono whakamahi noia ko tau tui ia ka pau he kawa si hova he tau langa pe ko tau ngā ue I ai hono ola paka paure wha kia ki kau ko uhi ko whenga ni ke huanga o mai taki mai ki tau tolu ki he tau tui ai a ulawe ko ki a Paula ko te mo ui I he tau tui ko tau mau mo ui he tau tui ko anga ya ku e kitana ki ate aku ya e na rei ki ta fa ko ni ka ko hanga pe ko glau ka we to hia u to hia paula e tohi o ki fa ngata a ka tau tol ki